0: A proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panapo City, we are Light FM, where good music and entertainment plus public affairs and information come together. Ang radyo sa katawhan sa Panapo.
2: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904, o sa tong Globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta magkita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so
7: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Power 10 Probio Capsule, ang lawas mo nga sigurado.
2: Konsista lahoy-lahoy sa bagong maslong.
1: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
2: Ningot yun siya, tanang product ni mula tilawan, di na ako ng nading salamat, yun ka ng nading kay. Wala na ko'y dibati, dili ako kapoy, anak, maglihok-lihok ko, wala na, dili ko luya, tanahon. Mo anak dahil niyong uban ay abtik, lagi ka dahil ang singgi, sa ito na kahapit niya, nasa ko'y panang umagad ng nading niya, dugan, dili siya binawag, lantan siya, inko inong, dali na kisa niya. Ulian, ninyot yun siya. Ang akong bana, gani, gisakitan o gahawak, yun siya mag-ali-agay. Akong gipaino, magpawitin, gaklasa na ito ng lading. Ninyot yun siya ng lading ganito. Muna, mag-ambo, dito sa binuo ng lading nga. Kanang imong mga tambal, mga product, yun medyo na mawala. Kino, dinay among ginintin ka rin. Ang nga, suki na ko, dili na ina ko, yapan diri nga, ano, nag-guro-guro, nag-itugnaw, akong gipaino, inaang ko'y ako. Dahil yung lading, wala na yun siya, nagkurog, wala na siya, kanana ang nagitakigan. Anak good siya, daghan kayong salamat dahil kung pagpalit yung isa kapag pagpalit.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
3: Introducing Case Fragrances, para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, decent asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
4: I Care Gold Capsule.
5: Kini, si Chun Cardell,
6: taga
5: Negros Oriental.
6: Ako mata, nagkapugita, di baga kayong teridium.
5: Ipangayon dyan ko, 45,000 cash down dyan, Manila, pagyo ni Moon.
6: Motong, wapag may budget,
5: pasandaan na ako, hangtong nabot kong palawan.
6: Yatagan ko sa kabigong I Care Gold o I Care Daps.
5: Kaya pula nalagay kayo kong mata.
6: Mga 3 days.
5: Motong, akong iparayon na.
6: Karon,
5: nawala na dyan.
6: Epektibo dyan kayo. Yo ang I Care Gold ug I Care Drop.
7: I Care Gold. Alaga sa mata mo. Wow.
8: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
9: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Maayong panglawas ka na itong tanan, laing testimonyo na sa karon ang ato madunggan sa usa ka user sa Emily Capsule. Kani ato, dili dayon siya katulog. Tungod kay nagka-insomnia siya, tungod pod lagi sa iyang balatian, usahay mo taas ang iyang blood pressure. Unya, naapod usahay nga kalit lang mumubo ang iyang blood pressure. Gani, ni mubo sab niini ang iyang hemoglobin nga mo hinungdan nga dili na siya katulog o tarong. Apan human siya nakagamit sa Emily Capsule, dunay na kaalibyuhan nga nabatsyagan niya sa iyang panglawas. Kaya na normal na ang iyang blood pressure o hemoglobin pinaagi sa tabang sa MLA capsule. Kaya kini nga capsule, broad spectrum kini nga pwede kaayo magkatabang sa pag-alibyo sa bisan unsang sakit. Kaya lawom o halapad ang pwede kaayo niini maalibyuhan. Tungod kay duna kini iron, potassium, vitamins and minerals o 18 ka amino acids nga makatabang sa immune system nga paligunon. O dunay boosted nga anti-inflammatory o antioxidants properties nga makatabang sa paminos sa mga sakit nga ginabatyag o maka-repair sa mga cells o maka-regulate o normalize sa blood pressure o maka-normal sa sugar levels sa dugo. Busa itong paminaw ng usa ka mga nakagamit o naalibyuhan sa Emelate Capsule.
2: Ako si Jenny Espiritu, taga Summerlight, Pulumulok sa Cotabato. Nagpasalamat ko kay nakagamit ko aning MLA Capsule. Kay dati, akong paminaw sa kong lawas, ang balatian yun is nagataas pa ba ang dugo. High blood anemia. Pagkahuman, naga-insomnia ko inigabi, maglisod kong tulog. Pero paghuman ako, take aning MLA capsule, lami na kong tulog. O gani, lami pa po na kong kaon, kaya makagana siya kaon. Pero kamo na lang po'y mag-control. Normal na kang paminaw sa ko ang kaugalingon. Gaan na akong paminaw niya, na normal na po na ako ang BP. Nakagamit ko aning MLA capsule, kaya nakadungo ko ani sa radyo, nga gi-advertise nila. O nainganyo ko nga mo gamit, kaya musulay lagita para sa atong lawas. Pag-take na ko, nakauyon man jud ko, mo nang kamo, na nagapaminaw ani, sulay na pod mo. Kay 100% ko nga akong ikagarantiya nga, tinuod jud ni, piktibo gid kaayo.
1: Mao kato si Jen Espiritu nga nakasinati sa kaalibyuhan na pinaagi sa tabang sa MLA Capsule. Busa ka mo, unsa pa yung ginahulat, kung doon na kay sekretong balatian, palit na o inom na sa MLA Capsule.
3: I Care Gold Capsule.
4: Ako di ay si George.
5: Akong problema,
4: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
5: Kung matulog ko,
4: kinahanglan nakapatay jud ang suga.
5: Unya, kanang mag-drive ko o gabi,
4: halos di jud na ako makita ang dalan.
5: Sulaw kayo.
4: Ningon tong akong doktor nga amigo,
5: sign lagi daw sa katara.
4: Mao to, gisulayan nako ang I Care.
5: Na-amaze jud ko,
4: epektibo jud siya.
5: Bisag mag-long drive ko,
4: di na jud sulaw.
5: Nabag-o jud akong pananaw.
4: Relax na kayo.
5: Salamat jud sa I Care Gold.
6: Palit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Galuya ba perminti ang imong lawas? Walay gana? Trangkaso ubo sipon nga dugay maayo? O di ka aduna ka na skin allergies? Basin kulang ka na higala sa vitamin C nga gikinahanglan sa atong lawas.
2: Ani ha? Ang atong Mega C Plus Sodium Ascorbate plus Zinc.
1: Usa ka nan acidic vitamin C asa dili hapdo sa tiyan o pwede sa mga bata. Ang Mega C Plus dakong tabang aron pakusgo ng atong immune system. Nagatabang usab kini sa paglimpyo o pagdetoxify sa mga hugaw nga naa sa atong lawas. Nagatabang sa daling pag-ayo sa mga sama. Ang Mega C Plus yaman sa antioxidants nagapaha o nagapalig-on sa atong pamanit o nag-improve sa atong overall body function. The powerful non-acidic vitamin C. Pwedeng imnon, bisan walay kaon. Mapalit na sa tanang butika, dool sa inyong lugar.
3: Helen, kaobalaw rin si sir. Kagagulay di Polog City.
4: O ang gibati nga sakit, kapag nadayon mo sa nga colon cancer, C3, mag-collapse na ko at to. Collapse, gayon mag-lipid PCR. Pero gudala-dala ra gud nako sir. Nalipay ko magpasalamat pud ko sir na nakagamit ko sa inyo na Power 10. Siya maskin tulog pa lang ko naka imam sa Power 10 nang gawas gud ang mga kuan dautang na naka-stack. Mo nang dako gyud pug pasalamat gud sir. Tanan mga naminaw karon sa inyong programa, sulay lang gyud sila. Wa gyud day imposible. Nigaan gyud akong lawas sir.
5: I Care Gold Capsule.
6: Ako si Arman, 40 anyos na kong edad. Nikalit na dyan o hanap akong pananaw. Taot-taot yun na akong singgamit sa kong antsuhos. Unya, nakadungoguan ng I Care Gold. Lutein lagi daw. Unya, aduna pa'y bilberry extract. Og nindot daw kini sa mata. Sa walay paglangan, ako dayong yung gisulayan. Og tinood, maayo gayon. Kaayo. Sulod sa usak simana, hinay-hina dahil yung tinaw akong panglantaw. Karon, bisag dili na kumugamit sa kong antipara, makabasa na gayod ko. Salamat kayo sa I Care Gold.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Alisa sa Hulga, sir.
2: Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa ko magdahom. Nanambok na sila, o niya. Nitaas. Kana na, mato lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nano ko nung nikalitra ko nung sutoy nga. Samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nya matong mga tana sila unsay vitamins nga akong gihatag sila ha sa moto nga kananingon ko nga nindot yun ang growmate nalipay ko ng lading ba kay taon na mong gusagag may pa sila naguul ko ba kay lisod pa kanun di yun ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon pero karon nung lading gluritugan bisan pagwa may sudan bisan o bahaw nala akong kumuon may pakaon kay gutom lagi ako kayo. Niko, please again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kayo, sir, sa imong product nga maugyoy. Dihi mong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kayo.
3: Growmate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to go, Growmate na!
4: Sa kayuhan.
5: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
6: At law, ako di ay sinalin Heken Lumulupyo sa Maramag, Bukidnon. Usajod ko mo testimony kung unsa kanindot si Emolate Malunggay with Luyang Dilaw. Kini siya usani ka food supplement herbal capsule para mutabang sa atong lawas. Ako gikan ko nabughat tungod sa daghang bulaton sa matag adlaw as usa ka mama nga online seller og naibatang gamay nga ginatiman. Grabe akong luya apil kalintura nagdungan. Baba jud kong immune system mo lang nabughat ko pero nailan ako si ML8 ako gid siyang gisulayan kay ang malunggay taas og bitamina sa lawas ug naapagid ning gulaw nga makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day, buntag ug gabii. After 2 days, grabe kapaspas, naka-recover dayon akong lawas ug dali ra jud ko naulian. Dakong pasalamat nako kay ML8 Malunggay with Luyang Dilaw kay dali ra gid ko naulian gikan sa akong pagkabughat. O kung ikaw inahan or amahan na nga kayod sa matag adlaw para sa pamilya, ayo kalimot pagsulay sa ML8 Malunggay with Luyang Dilaw, 100% natural, walay halong kemikal.
4: Buhing ebidensya sa kayuhan.
7: I Care Gold Capsule.
8: Ako di ay si George. Akong problema, dali ko masilawan sa mga hayag na suga. Kung matulog ko, kinahanglan nakapatay jud ang suga. Kunya, kanang mag-drive ko o gabi, halos di jud na ako makita ang dalan. Sulaw kayo. Ningon tong akong doktor nga amigo, sign lagi daw sa katara. Mao to, gisulayan na ako ang I Care. Na-amaze jud ko. Epektibo jud siya. Bisag mag-long drive ko, di na jud sulaw. Nabag-o jud akong pananaw. Relax na kayo. Salamat jud sa I Care Gold.
9: Palit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: I Care Gold Capsule.
2: Kini, si June Cardell.
3: Taga.
2: Negros Oriental.
3: Akong mata, nagkapugita. Di baga, kayo tiridyo.
2: Ipagayaan dyan ko 45,000 cash na o dyan Manila pa dyan himuon.
3: Motong,
2: wapa may budget. Pasandaan na ako. Hangton na abot kong palawan. Itagyan ko sa kabigog I Care Gold o I Care Daps.
3: Kaya po na nalagay kayo akong mata.
2: Mga 3 days.
3: Motong akong iparayon.
2: Karon, nawala na dyan.
3: Epektibo dyan kayo ang I Care Gold o I Care Daps.
4: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
5: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Fall in love with the most sought after romance hits only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904, o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so
5: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
6: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarigya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Bisan unsang matang sa balatian, Amolite Herbal Capsule.
2: Amolite Herbal Capsule,
1: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Amolite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Amolite Herbal Capsule.
2: Amolite Herbal Capsule,
1: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text ang mobile number 0997-750-7797.
3: Labad akong upa lang ka. Nalipong ko. Ug taas kayo nga kong blood pressure.
4: Uy, high blood ka palangga?
3: Maugit palangga. Kuya, ug atakihon ko inida.
4: Ayaw kahadlok palangga. Kay niya na ang makatabang sa imong gibati.
3: Unsa man na palangga?
5: Power 10 Pro Bio Capsule. Power 10 Pro Bio Capsule.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Fall in love with the most sought after romance hits only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Mihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adipara, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drop. Sulod sa usa ka bulan, ako na matiktan. Bisan dili na ako mag-adipara, mihayag na akong pananaw. Hangtod sa wala na good ko magamit o gantipara. Mao nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
3: I Care Gold. Alaga sa
1: I Care Gold Capsule.
4: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
5: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
6: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: Ang Mega C Plus dakong tabang batok sa mga free radicals aron malikayan ang ubo ug sipon nga usa sa sintomas sa COVID-19. Sumala pa sa mga pagtuon ang sodium ascorbate ug zinc nga naa sa Mega C Plus. Nitabang sa mga pasyente nga makarecover 3 times faster sa kalintura, ubo ug sipon. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
6: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: Ang Mega C Plus nagatabang usab alang sa healthy growth sa mga bata, pagkontrola sa blood sugar, nagawagtang sa oxidative stress o inflammation, nagatabang sa pag-ubos sa age-related diseases sama sa yumon.
6: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: Ang Mega C Plus mapalit na sa inyong mga suking butika.
7: Indang de Pedro, nagaloy sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Naa siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabak sa amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10, Robayo. Okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya. Mapagaw siya.
8: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado. Power 10, Robayo Capsule. Power 10. Then, Rubayo Capsule, paglawas mo nga sigurado.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ani ana gyud ang programang muhatag og paglaom og kasulbaran og kaayuhan sa tanang nag-anto sa inyong mga sakit o balatian og labi na miadtong galibog og unsay itambal asa magpatambal og nawad-an na og paglaom sa kaayuhan. Paminawi ang Health Guardians Program uban sa atong sikat og nailhan nga mutabang kanato bisan og wala tay kwarta. Ang programang 66 educational program mga sex secret protection and its natural medication ginamit ang sumala sa Republic Act 8423, better known as traditional and alternative health laws of the Philippines. Aniha ang atong humanitarian doctor, isa sa mga banggiitang alternative medicine doctor, doctor in naturopathy, master in public health, certified alternative physical therapy, acupuncturist, certified European iridologist, European sclerologist, the most outstanding doctor in humanities, president in IPPA, kun International Iridology Association, ug kasamtangang director sa World Council Awards. Muabi-abi sa tanan ninyong pangutana. I-text ang inyong edad, gender, unsa ang inyong sakit, ug i-send sa 0590-07920 or 0975-136-7220. Ani ana gyud si Dr. Geoffrey Lagit.
2: Geoffrey Lagit.
1: Ani ana si Dr. Geoffrey Lagit.

0: maoy kami.
1: Okay, ating i-share ngayon is about, alam niyo naman, palagi akong binibigyan ng pagkakataon para i-share ang mga ating mga fruits, no? Ang topic natin nga about fruits. At i-share natin ngayon yung tungkol sa recommended daily allowance. Kung ano ba itong makukuha natin sa mga fruits o sa mga prutas nato dire sa Dabaw, no? Karong buntaga, ma-share sa inyo ang itong watermelon. Daghan man ang ano nito, no? Mga murag mga daghan ng mga prutas na ngayon na watermelon na makita nato. So, tignan natin to, no? Ang recommended daily allowance ato ay 100%, no? Pero dire, isulti lang na ko itong porsyento ng watermelon. Unsa ba makuha nato dira? Kay daghan man tubig niya, no? Na siya'y fiber. Pero dire, kung titignan nato siya, ang vitamin C di ay ang mas kusog sa iyaha, o mas dako. Na siya'y 29%, no? At ang kanyang energy, o yung kilocalorie niya, is 5% ang makuha nato sa kanya. So, hindi siya kaayo na ano, no, maganda sa energy nato. Pero, makatabang siya sa ating lawas sa vitamin C. Ang proteina niya is 1%. Ang calcium niya, na siya'y 4%. Ang iron niya, na siya'y iron, no? Na siya'y 5% na iron. Ang vitamin A niya, na siya'y 10%. So, alam nato na ang vitamin A, makatabang po sa mata nato. Na siya'y vitamin B1 o yung thiamine na tinatawag na good for the brain. Na siya'y 6%. Ang riboflavin, na siya'y 9%. Ang niacin, na siya'y 4%. So, makita nato from vitamin A, B, and C, na siya'y mga ano, no? Na mga kadugangan po, no? So, ang watermelon, ayaw kalimti, no? Na siya'y daghan na vitamin C, makatabang po sa mga bata. So, salamat jud kaayo sa inyong paminaw diri sa watermelon.
2: Okay, so about to mga Pinanga, ang information about watermelon. Watermelon, ginakaon mga Pinanga, pero kanang pagkauna, matod pa sa study about sa mga nutritionist ang watermelon o sa kasiluso o silusang prutas. Kaya nga nung nasilusog silusa siya Pinanga, kaya gitawag ning prutasa o it alone. Ang pulong it alone, ayaw niyang gusto may kahalo siya, may kasabay pagkain. Gusto niya kung kakain ka ng watermelon, watermelon alone mga Pinanga. Then kabalo ba mo? Ang watermelon ang bugat kayong iyang panit. 'Di ba? Nganong bugat ang iyang panit Pinanga kay naaday sa panit ang iyang nutrients. Unya ang daghang mga medicinal properties nasa gitawag natog panit mga Pinanga. So ang gagawin mga Pinanga nga kung gusto nyo para sa kaayuhan sa inyong gitawag og kidney, paghinlo sa inyong gitawag o bladder mga Pinanga, simple kayo. I-appel ninyo og juice ang inner skin sa watermelon. Okay. No, ang inner skin, apilon, pwede gargaron, pigain, pwede i-blender, pwede i-juicer. So mga Pinanga, pag mag-juice mo watermelon, i-appel tanan. No, ang unod, ang liso, ang gitawag na tog inner skin. Okay, so kana Pinanga din mag-regular mag-inom one glass every 1 hour. Yasay na lang nato siya sa buntag. So sa buntag, maghimo mog 3 glasses, mahurot ninyo, dili maglampas og 3 hours kay kana Pinanga, nindot mo, cleanse sa atong gitawag og kidney, sa atong bladder. O niya, ang watermelon, kay nabilong man sila siya sa gitawag na to, o kanang red color. So, nindot siya, makatabang pagporma og hemoglobin. So, katong siging puyat-puyat din na, no, bilar-bilar mga Pinanga, alapagilin mo watermelon juice. O guwadya mo mo'y bangguran mga Pinanga, og daabunda sa inyo ang watermelon. Hala, kuskutsara ang watermelon, ibutang ninyo o kanang cloth, or naaba mo'y nitbag din na, pugaa ang nitbag mga Pinanga, mugawas ang duga sa watermelon. Kung ang watermelon tamis kayo, sigurado ang sabaw nini arang katamis. Sige, atang mo mga Pinanga kayo, isgutan na nato tong bad effect sa gitawag na to constipation. Okay, then atong padayon nun niya pag-isgut about liver mga Pinanga. So atangin ninyo kay I discuss na to about liver, kung makaya sa tong oras ang about hepatitis pinangga magisgot about hepatitis ug di makaya karon ala ugma nato siya pagahisgutan.

0: daghan ka na baog sakit nga giantos, unya imo lang gidala-dala. Ug bisan diin ka na nagpatanggal, ug nahurot na lang ang imong kwarta, nagkaprenda-prenda ka na si mong kaldangan apan wa pagihapon ka na ayo. Paminawa ang serbisyo publiko ni Dr. Geoffrey Lagit. Siya na ilhan nga banggiitang herbalist og trainer sa mga alternative medicine practitioner. Ug sa kinasing-kasing, mutudlog mo tabang kanato pinaagi sa iyang programa dini sa radio. Siya ang kasamtangang presidente sa grupo sa International Iridologist Practitioner Association. Siya usabang din sa tanang DMAM, Conductor of Ministry in Alternative Medicine sa Open Seminary, California. Usa siya sa mga doktor sa naturopathy o ilado nga humanitarian doctor. Pusa at tangi ang iyang programa, Matag Adlaw. Paborito noon, sikat, hangtod karo.
1: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na! Ang pagbaton og maayong paglawas mas gipadali na karon tungod kay ang Doc Lagit Clinic abli na matag Domingo hangtod Huwebes, alas 7 sa buntag hangtod alas 6 sa gabii og alas 7 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon matag Biyernes. Mutagad og muati man kaninyo si Dr. Gemma Cabandes Otida og matag Huwebes naa personal si Dr. Geoffrey Lagit. Busa higala alang sa mga balatian sa lawas nga dugay na nimong ginaantos, bisitahan na karon ang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Diha mismo sa may pailon ng siyudad sa Mati. Ayaw na paglangay. Ikaw na lang ang ginahulat. Busa, adto na!
2: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Ako dahil si Flora Purnay, taga Panto. Taga Purok Buongon, Hingking Pantukan, Davao de Oro.
4: Ma'am, asa imong ginabati?
3: Sa una kay si kong kabuhion niya, sakit akong likod, di ko katulog, ug isa ka posisyon, dugay ko katulog, kay bunga. Dugay ko sa boto kong matiyon, di ko katulog sa inyo, di sige ko limpag-limpag, kay bunga na gini. Tingala na ko nga, o sabi nga bunga, nga, tarong na kong lawas.
4: Pero nagpa-try ka nga, nagpa-check up ka sa...
3: Sa una, nagpa-check up ko, 2021 dere, ang akong reklamo kay, ang akong tiil na kuan, nang usay nga nang nahubag ba ang hukong nga kini trouble na ito. Nga na naman si Dok na sila kaunan imong gamit mga tugay, tuwa. Kabuyon ka, wa kay kunin kuan ato nga usana. Pero kabuyon di ko akong tugan kay ako kuan. Katunyod ang kidney mo ako ang gina patambalan si Ihay siya nga. Naman kay gallstone. Wala lang sa koto ni Kukus. Dito di ko nang kuan sa akong kuan. Wala ko na ko atin man na. Sabi ang 2001, 2003, 2005 na karon. Murag nahimundo ko siya yung gingon, mga gallstone. Mutulian ko doon eh. Nangyari ko sa mga nga anak, check up ko. Nangyari na ko siya, dupo naman yung gallstone. Igumi ni 25,000. Ato ming ko ano. Kira ka ano, 150 daw. Sayahan na daw tapang. Nakalimbang na daw. Bako nga, si Tugpon sa kumbana. Anak lagi doon ay mahalo ay 25,000. Siya ako na tiguman. Para makuan lang tayo, patungo ka ay isog ko. Baga na ang organ na daot ko. Hindi ka katulong. Ako rin ni Andy ni Ato. Siya di ang pag-angin ako, ikaduhan ang pag-angin ko. naamong ko ikaw, nakita na rin nga niyo. Interview na po ba? Kung wala siya na po ang interview. Mahayo daw. Upin daw kayo. Hindi ko yung mga sumurag. Nagkamot yung tigong. Ito mga pagpapos sa politiko. Yung mga tigong-tigong. Kalangutan nyo ito. Parang ito. Ano ang 25,000 eh. Okay naman daw ang mga anak. Magsupag na sila. Ano lang? Patuhan eh. Pero nakatigong ko niyan. Ano ko atong kuan? Biyaging Martes. May sagda na ko boy this. Kita yun lang ko nga. Ano lang yun ako yung mga bako. Dito na yun. Mga tambang diya yun.
4: Kung saan mo nga nakakuan ka diri sa Dok Lagit, ma'am, na clinic?
3: Sa radyo, wala ko na siya na ilhan. 2020 pa, nag-apalo na may siyang programa. Wala pa may sakit pa ito. Nag-apuan na may siyang mga pambag, nag-asunod kami. Wala na may nag-apaon mga matikaon. Pero wala nyo na ito, may iwasan. Katong patambal ko na rin si Nitro Bulls. Ano, gani ko nga, nung nato may mga birthday, mga pista, mawag, may mga matikaon. Hindi na lang tapos magkabigari yan. So, ano, magkakaon, ito yung lami. Hindi alam eh, naamdong bawal sa lami.
4: So, kumusta ma'am? Pag-avili mo sa cleansing program ni Dok Lagit, kumusta ay mo pamati karon?
3: Uy, okay na kaayo. Matapang naigta na ito, no? Ya, ang ako alam, murag di kayo katungo. Di pa kayo katungo, pero murag sa kalipay siguro na yawa, no? Ginoon yun ang nagkuhan ba?
4: Bila pa lang ka, si mana ka nag-cleansing, ma'am?
3: Naku, ma'am, gugwat ang Domingo. Naman sa guy na after 4 to 6 follow-up check-up. Naman sa dero ba?
4: Pero na nagigay makita nga na yung mga nanggoan, nang gawas yun ni panglibang ni Pongkoan.
3: Oo, nagsawag ko kayo this no. Pagka, ganyan sa alas 9, nalang ko na kala nga kuan na bato-bato. Pagka kuan yun sa bado, nanapon, sa Domingo, gamay nang lang. Inapigom lang to nato.
4: So kung sa itong mga gipangbawal ni Dok Lagit, likayan na lang gito ma'am na, para dili na bubalik na ito ang galston. Kung sa may mong mensahe sa ato ang mga tigpaminaw o tigtanaw sa live streaming sa Facebook page nga gusto nga makaangkon ng kaayuhan.
3: O sa mga parihan ako nga na ang galston no. Kumutay na na ninyo nga ana, nananang mga sintuwa. Anigan mo din ka Dok Lagit kay siya rin yung makabalo sa saan na pagtambal. Kaya sa mga itong mga hospital nga, itirahan lang mo, mas dagdago pang presyo kay kung mautirahan ka, hindi ada ka dahil kalakaw lato. Nga, mahal man yun. Dire kay, di man hassle na sabalay na lang ka, pag hindi ka din, hindi ka magkalakaw lato. Anak kay, kaya naman ka makalibang nga, iyon po kagutumon kayo na may mga Diyos nga, Lord's of Linger. Okay na dyan kayo ang iyahang tambal. Okay, follow lang dyan ka sa iyahang instruction.
4: Daghang salamat, ma'am.
3: Salamat po siya.
1: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Dok Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Dok Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
5: Dok Lagit, serbisyo publiko, serbisyo publiko, serbisyo publiko.
6: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
7: Daon sa kamari, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
6: Nawad-an naman ko kung pag-asa pa rin. Kaning mga ipang bati-bati na ako ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman yung good. Kabalik-balik na ko pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong ipang inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
7: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
6: Mauba pa rin? Asa man ka nakabalo anak pa eh.
7: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Dok Lagit mare. Aniya o?
6: Kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan. Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
8: Serbisyo Publiko.
6: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
8: Dok Lagi, serbisyo publiko.
9: Okay, so ano yung tatoy sigutan ning about sa gitawag na tugwava or bayabas mga pinangga, no? So ang bayabas, nindot yun siya mga pinangga na kaunon, ha? Okay, taas yung vitamin C, anti-respiratory siya mga pinangga, kanya wani siya pinangga, natanggal o kagutom, but pasabot, bawala gulser. Simple lang. Isa kung sa bayabas, ayan ang ginyong sausaw suka. Maura na mga pinangga, kaunon ninyo nga plain, kaya kung naa mag-isuka, ma-neutralize mga pinangga ang iyang mga stress, ma-eliminate. Okay? So ayaw na ninyo paniti pinangga, magwapo inyong bayabas. No, tanang klasis bayabas, gikan sa nitid. Maingon aning mga bagong bayabas karon mga pangga, no? Nagkantong na yung mga bangagong ipon, ang pingin na di makaon ang biso, kaya sakit ka nagmasuksok. Okay, so simple pinangga ha. Bayabas, inyong kaunon, murot mo mga pinangga, duha katasa kadadlaw. Inat na mo support pinangga sa atong vitamin C, mo protect siya mga DCC. Okay, happy isgutan ng abukado mga panggaoy. Karon panahon na mahal ang abukado, pero di ka magmahay ka, bisag mahal mga pinangga, na ilhan ng abukado nga aphrodisiac. Makakaon ka pinangga, mugana ka. Inig mugana, mudaghan imong similya o paminaw mong mga way anak pinangga. Kay kani day siya, makatabang day siya pang padagdag sa sperm cell mga pinangga. Babae mang kaglalaki. O nyamato ka clinic, free check up man ang atong sperm count. Di nakapaluloon na rin mga pinangga. Dili, oy, mugunit rin ang kagmurag. Yes, laki. Then makita na dahil mga pinangga, ha? 1 minute na dahil ang result. Okay, so muna ay binipisyo pinangga sa pagkaon ng abukado. Bisag isa lang abukado kada kaon, kaonon mo 3 times sa dahil mga pinangga, basta kada kiyon mo awas.
8: Dok Lagi, serbisyo publiko.
9: Okay mga pinangga, balik ta sa isgutanan na itong gutokola. Usa ka Chinese professor mga pinangga. No, say si Li Chung yun, mga pinangga. Ni edad ko siya mga pinangga o 256 ang iyang edad. Niabin yung mga pinangga, grabe. Naminyo siya mga pinangga, one put siya, murag 25 kabuok iyang naminyoan good. Purely vegetarian po ni siya. Nang gabi ko siya, sige kilaw, guto kula, sige paguto. Mga pinangga, mukhaon lang siya pinangga, 5 kagutok kula kada kaon. 15 kagutok kula, grabe magutok pinangga. Laliman mo, 25 kababae ang niagi mga pinangga sa iyang kamot. Legally married mga pinangga. Laliman mo, niabot 256. O, mga pinangga, no? So, nakanindotan ng gutok kula, kain mo gutok-gutok. Yan, balihan lang pag-spilling, di mo na iyang epekto. Gitawag ni siya mga pinangga Indian ginseng. No? Ang gotokola mga pinangga or panang pinangga kanang sintilya. Limot na nasdok lagi. basta lang. Pag-gotokola na orang pag-gotok lang inyo.
8: Kay Dok Lagi, kasangga mo ang langit.
9: Okay, arita karon ganing isgutanan sa mga problema sa kababayan ang mga pinangga about sa ilahang menstruation. No, importante biya kayo sa mga babae o mga katumbuyan nga mag-regular ang menstruation. Pinangga kada bulan yun, dapat kay cleansing ni siya ha, detoxification. Unya, dapat itong mag-regla ang babae, 3 days usog yun na siya. Kamo mga babae nga, nag-regla na yung mga unod-unod, maapil na yung mga apol-apol, magpasalamat mo mga pinangga kay kundi ito manggawas mamanto siya ay mahimong mayuma. Mahimong mayuma manang ang uban sakit kay puson before ang dingla inig manggawas na gito mga unod-unod mga maragpatay ng mga dugo mugaan. So mga kababayanan, tagaan nyo nagpagtagada mo na nga ang mupa-abnormal magod sa menstruation sa babae labi na sa mga naas bukid ka na mag sigig alsag bugat. Sigig alsag bugat mga pinangga, no? Luoy kitas mga kalumaran. Kay kasagara sulumad ang babae may mubanat dito suma. Ang babae may mubanat ugal sa ditong mga bukag kanang ilang bakat kanang ilahang kayong. No? Kayo o kayong. Oh, kanang ilang ginababa nga bukag mga pinangga.
10: pertinuuya ang mga babae, no? Unya kani po mga babae nga mga players ba hilig og lukso-lukso bitap. Unya dili kahingalibang, mo na ni ha. Pag ang babae constipated pinangga, mapundo ang tae dito sa transverse colon, muyut-yut siya. Then maipit dito mga pinangga ang ilahang mga matres. Manangingon sa mga karaan, us-us ang matres. Kung sa mga lalaki pa na siya, gidanlak. Pero dili pa danlak pinangga, yan niya na may English. No? Kanang sa babae pa, mabut-but na yun. No? Kaya di man normal ang libang mga pinangga, then grabe ang dysmenorrhea. Antod badugay mabutbut kung sa lalaki lagi danlak. Okay, unsa inyo pagsulpin pinanggan ng inyong mga paragwapo inyong menstruation mga babae. Ang buhaton ninyo, iwas din mo sa mga pagkaon na naay vinegar. Ha, naay suka. Kanang pagkaon mga atsara. Kaya kanira ba dysmenorrhea, moral ba nigwakwak o kapit ng menstruation? Suyup-suyup po na lang ng suka o vinegar. No? Kanang manggang hilaw, sausawag asin, o mga santol, sausawag asin. Bisag pinya nga tamis, isaw-saw gyapog asin. So dili ginamayo mga pandamay pandaot ta sa inyong gitawag og mga matres. Nya kani po mga babae mga sige gamit mga pinangga o kanang kaning panty liner ba nga mga baratuhon. O kana pinangga mo contribute na siya og dysmenorrhea or amenorrhea. So unsay buhaton ninyo? 1 week before magabot ang inyong menstruation. No, pero be sure mga pinangga nga makalibang mo kaduha ka tulo sa iskadlaw. Kung dili man at tumuklinik mag-cleansing mo. So, unsay buhaton ninyo, 1 week before mag-abot ang menstruation, mulingkod na kaglanggana nga naay init. Kanang maantos ang kainit. Kung ikaw dysmenorrhea niya, plus naapag yung kayuti ay, og mulingkod kaglanggana, butang ni magdahon sa bayabas nga nilaga o suka sa tuba ng puti. Unay buhaton na, 1 week before ang menstruation. Kinara ba yung mga babae nga, before ang menstruation, din ha ang ilahang batiun? Oh, panahon magrigla, walay pain. Ang dysmenorrhea nga uban, pagsugod sa rigla, na uban 1 day, na uban 2 days, na uban 3 days, yun magsakit. No, mga pinangga mo na'y mahitabo ha, sa mga babaeng dysmenorrhea or babaeng na'y amenorrhea. Oh, kanang amenorrhea, mulayag ilang menstruation. Oh, pero kanaganing mag, di kariglahon isa, duha, tulo ka bulan, layag lang na siya. Pero mutong-tong nagay 4 months, 5 months, 6 months, 1 year, ang tawag na pinangga, hormonal imbalance. So, sa ibuhaton, kada kaon pinangga, maghilig kag taas og vitamin C, labi na gyud sa pinya. Pinya, niya buungon. Muna ihiligo ninyo, o niya, pag mag-drinks gani mo pinangga sa clinic, natay forever yang, kusog bas kong superfood, kato pinangga, kadagang itong dulaw, tulo ka klaseng dulaw, na yellow, orange, na itapol, o niya, naapag-use suya beans. Muna siya pinanggay, mupanormal sa inyong gitawag o estrogen. O niya, mupanormal na pinangga nga mawala ang hormonal imbalance. Ibalance niya. Then inyong mga buhaton, inihigda niyo mga pinangga, butangan ninyo inyong ilalom sa lubot o bangkito isa kadangaw. Isa kadangaw, butangag online niya, higda ka dito. Ang buhaton niyo, inipatong sa lubot, exercise ka, cycling 10 minutes. Paguman, hiluton ang inyong puson. Dinagyod ibabaw sa inyong buna-buna. Isakan animo niya, kilid sa imong bugan. Ha, kanang lusayan bitaw, niya isakan na mga pinangga. 10 minutes nga exercise, 10 minutes po nga paghilot mga pinangga sa inyong puson. Okay, himuon nimo buntag o gabi. Humaghakbat, humagligo sa buntag bago ka maglakaw. Then, avoid na mag-high heels. Okay? So, muna ibuhaton ninyo mga pinangga ha, nga para healthy ang inyong matres kay perting luya ito ning mga babae. Sa una, banatan ni siya pinangga sa mga banag kauyaban. Nya karon sila naman po yung mabanat pagkadaghang malipay pero alaot kay ka o magdiferensya inyong matres ulit.
11: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng
12: bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
13: Ang pagbaton o maayong paglawas, mas gipadali na karon. Tungod kay ang Doc Lagit Clinic, abli na matag Domingo hangtod Huwebes, alas 7 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi, o alas 7 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon matag Biyernes. Mutagad o muwati man kaninyo si Dr. Gemma Cabandes o tida, o matag Huwebes, naa personal si Dr. Geoffrey Lagit. Busa higala, alang sa mga balatian sa lawas nga dugay na nimong ginaantos, bisitahan na karon ang Doc Lagit Medicina and Well Center. Tiha mismo sa may pailon ng siyudad sa Mati. Ayaw na paglangay. Ikaw na lang ang ginahulat. Busa, adto na!
14: When health is lost, everything is lost.
15: Okay, sige. Padayon, pailon na mga pinangga. Naging underdog. Unsa pud na nga kapayas hilaw. Pwede dili i-withdraw. Okay. Hinog nga kapayas pangga. Siyempre, kung nag-inuman na din na-withdraw, permintin nag-deposit mga pinangga, ha? Okay, Doc. Unsa man ang tambal sa hinay. Hinay ang pagrigla. Lasaw po, Doc. 41 ang akong edad. Ang imo na lang himoon pangga. Simple kayo. Simple kayo, pinangga. Anindo tunta mag-colon cleansing ka. Kanya, mintin na nakada pinanggag. Aloy adulaw ka ng gabon before menstruation. Sige na kagino, makato ka clinic. Hala, mahilot ka mga pinangga, no? Okay, makatabang kay na sa imuha. Okay, Doc. Lingkod ka planggan ng init before ang imong menstruation. Okay, Doc, ask lang ko unsay tambal sa goiter. Sige ka og gusto nato pinangga. Dahon sa gabi, katabang kay na in taon sa imong goiter, ha? Onya ang imong himuon pangga, kuan ni siya kanang kanang tawagan ni pinanggang kuan matu ka clinic na daghan calplicity na isikel, pero magsige kag mintin pinanggag jo sa karots, kamatis ug atsal. Unya kinsay pinanggag mo tunaw ginagoy ta unsay tambal sa bugha, Doc? Permi magudlabad akong ulo, tuubon gyud ka pangga. Oy, oh luy agabon asin nagud ito ob nimo nya, maglaga ka dito ginumo nimo ug dool mo clinic ug mga outlet mga pinanggag, pagbalit mo dito 77 herbal tea. O nya, naapunta mga pinanggay kuan. Tawag na to nining diha mangita kag trumpa si lipanting puti, mga pinangga putik bulak. O nya, dayon ngita ka ditog na kay kaningag sibukaw duguan albutra mga pinangga, la pwede na, no? Nayugat sa tuway-tuway mo ilagaon, siging painom. Okay.
16: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Unsa ti pangalan gani nimo?
18: Helen Iberola.
17: Taga-asa ni?
18: Marita, Davao, Chile.
17: Saan sa kang nahibalo diri sa clinic? Unsa ti gibati nimo pag-ari nimo?
18: Kampiyan, apermero, bawas ko, pagkaluman, pag-check ako sa doktor.
17: Agi-ultrasound gina ikan to? Nga naa kay gallbladder stone.
18: Di subject for endoscopy na endoscopy.
17: Unsa may mong gibati day adto?
18: Gibati adto kay akong mugaw nagtibuok.
17: Tibuok-tibuok. Murag tie scan din ang imong libang. Kunya unsa pa?
18: Yan, bloated na.
17: Makakaon pa kag daghan ato dili na.
18: Dara ka kutsara.
17: Mo na to yang bation, ha, makakaon sa duha ka kutsara. Mupuno na yan tiyan, mag-bloated na, no? Sulod sa upat kadlaw niya. Kumusta ito yung pag-cleansing? Kaya wala rin ba ito yung kaon?
18: Pandok. Nakaon yung ito.
17: Oatmeal ra?
18: Oatmeal. Lugaw.
17: Lugaw ng oatmeal. Niya, ang imong juices ato, no? Kada 30 minutes?
18: Straight.
17: Wala ka maglisod?
18: Wala na. Mahutan kong puso, pero wala ko nagtuhan kayo. Da, na, pagdaog na.
17: Dara na. Okay. Mauna ni ang mga nanggawas, oh. Mauna ni ang first day. No, unya pagka second day na pod Oh, gatapok na nanay mga green. Oh, kare mo gining klaro kay gallstone ng green mga pinangga, no? Mo ni yang mga gallstone ha, nga nang gawas ug nahuman ni siya sulod sa upat ka adlaw. Okay, so mo ning karon nani siya dress clinic, no? Pag-check na to sa machine, ang nahitabo negative na ang iyang gitawag o gallstone. No, nya kumusta imong gibati? Wala na tong mag bloated. Ah, unsa imong ikaingon?
18: Ang kaingon nga na imang bati karon din ha. Sulayan niyo si Dr. Lagi. Kita ninyo sa Jess Ayis Matina, diya mo manao. At nang wala masayod.
17: Diya mo sakay sila Matina Pangi.
18: Matina Pangi. Kapag mo sa jeep or sikan. Kasi na akong anak ni Sultid yun.
17: Oo.
18: Asa mo nagdapit sa Davao City.
17: Oo. Kayo, imo pong paupiran 150,000 good. No? Anya, di takaginawa ang ICU ani 30 mil ang adlaw. Whereas, kung mag-cleansing mo kay Doc Lagi, 24,000. Kaya mag-amping nakaros mga mantikaon, ha? O, mga taba ng mga pagkaon. Kung kaya nang mag-vegetarian, para parihan na ta. No, nga vegetarian na atong pagkaon.
19: So, mga pinangga, ni akaroon ng atong usang nagmalampuson. Sa una, grabe na ni kamalampuson. So, si Priyana Albert Asares, no, taga Banay-Banay. Naragyo ni sila ning kilid sa elementary school. Nay, mas grabe man ito yung gibati yun sa una. Ya, pila na ito katuig sa una yun nga. Kamang-kamang na kaya naman kalakaw, lisod ginawa, tungod gyapon sa bato sa abdo, taas ang creatinine, grabe ang iyang uric. Kamuti mong siwala ito, nisaka po bato sa una? Taas to kaayo, no? Pinangga ang Diyas Ginoo.
18: Ay, isa po na ito.
19: Pinangga ang Diyas Ginoo. So, gigamit lang sa Doc Lagit nga, ma-restore ang iyang panglawas niya. So, na-clear na si nanay ni Baskog na ni. Grabe na ni mo chat-chat.
20: Grabe mo lataw na.
19: Oo. Oh. Onya, nay, gikan atong 2012, kaning karon nga hitabo aon sa tuyo mong gibati kani?
18: Dagan mo to dok, hupong to primero, maraming
19: tatang. Hupong. Tungod sa uric o sa kriya.
18: Nimunla. Nya, bagun din mo travel ko kanuhot ra siguro ni maana ra ko.
19: Oo.
18: Basi kanuhot ra ni. Nya kin da ko dili kayo pero gala na siguro sa sa lawo.
19: Na ultrasound ba to wala?
18: Wala ko na.
19: Wala na.
18: Oo. Mo tong na doktor ra ko ko kay na emergency tip. Atak niyan po ko sa pneumonia.
19: Ah, ginumonya na po, naglison na po ginawa.
18: Oo.
19: Oo.
18: Ikuan ko nila i-admit dito, ko dili to kay ako pa ko ra na ilin. Agipapirma ko sa doktor, o pirma ko doktor.
19: Ah, agi-weber, weber.
18: Oo, weber ko nila nga. Kuan. After ato, sige sila, galgar kong anak. Pag-doktor lagi, ma, magpa-admin pagkakadawa ko'y kwarta ni mama. Uy, maanak ka. Niya, magkong, nadala-dala na yun pag masuko naman. Amo to, ipo sige, admit na lang ko. Gili sa regional
19: director. Adri yun, sa tagong yun mismo.
18: Sa tagong yun. Niya, pag-abot ito, dextrose, oxygen, niya. Katitir ko doon.
19: Anak katitir ba dyan ka?
18: Ihubong mo na ng... Akong tutoy pati bukata na dyan kayo. Grabe.
19: Yeah, huwag magtutoy.
20: Actually, dialysis
19: yun. For what? Recommended yun siya for dialysis. Hindi dito
18: siya mo ko ang...
20: Dialysis na yun.
18: Sa pitakadlaw, nakagawas ko sa regional. Nya, dili pag yung doktor ligon to siya na ayaw niya. Ingaw itong isa ka doktor nga. Pagawas sila ang tamam kay arong di kamatak daw sa mga sakit. Kaya kada adlaw dok daghan kay mga sakit ko nang dalagi.
19: Oh, lagi.
18: Nga, pagliyos ng daw ko. At mayo gani. Nya, tagaanan ko ni magtambal. Ang idayawan ako kung gihapon nila pag pagpauli na. Nya, dito ko.
19: Awag gihapon gato kalakaw.
18: Wala pa kay. Dag ko pa man ako. Isa na sa bawas ng daghan ka ayong hindi. Yung mga itong ingong naalay ko na ni Dok, maintain lang ko sa tambal. Yung mga itong tapos sila ulit. Yung mga 1 week, kung na okay-okay, naapamang yun. Mapil man yun mo nga naapag yun. Kaya mahikap-hikap po na ko ang tanang ilin na ko naapag yun itong mga hukong.
19: Yung
18: mga itong nagtumar ko o pila ko tumaran. Itong primerong palit ng tambal. Dahil itong sumil. Hindi na ni maayo kay imbis na muligong ko, mapil na ko nga, maluya ko sa akong mga duwin to, baga na,
19: muna
18: ko pamigin yan.
19: Siyempre, kayo mababa namang calcium at potassium.
18: Alain ko na unsa naman eh. Nabdan ko niya, ikatulo na ito na kong tumar. Yung dungoy naman ako, na unsa man ka ma. Kung nagtumar ako sa synthetic mo na eh.
0: Ala din na jud kahiyang ana mo. Kuno nindaklit ako na am balik na lang ko doktor Lagit. Moro gito ko na detect sa kuno na no adto na lang jud ko doktor Lagit ani kay di jud ko ani maluya gi ko as ina ni man ta maka reject sa doktor nga synthetic pero na feel gid na ko nga maluya gid ko.
21: Miss mo basko maluya.
0: Oh, maluya ko dok di na kuno maka barog. Ano ato man tala gid ko dito bi ko nakakuha bato sa una. Nya daghan mas daghan to kay sa ni karon.
21: Sugi ka na itong pag-cleansing nimo, di ba? Skog mga.
0: Oo, oh, pagkuha na ito.
21: Oo, niya, niabot-abot ang time na waka makainom.
0: Oh, nibalik itong... Ang grabe ito, nag-tune, mas mag-tune. Tres, ino, pag-urot ito sa ako.
21: Oh, pero nagbalik na po kag-vegetarian na eh.
0: Oh, mag-vegetarian naging siguro ko anin, kung magkataon man ganit, pero nag-maintain po kung ka ng sibin-sibin. Noon ay akong himong tubig.
21: Oo, pantubig na ito. So, muna mga pinangga, no, ang nahitabo kang nanay, so nay, padayon na karon sa imong cleansing, gitawag nag healthy lifestyle. Ige, na isa mo ikaw hag sa ubang mga masakiton.
0: Aw, ako kung ikahawa kung para na to ngawa tay mga kwarta magpadukot ta sa mga sintetik o ilang na ipag emergency recovery. Pero kung forever na gini ani nga na ay gibati na to nya, di madala jud og doktor magita tagway kang doktor lagi ta ko na ayo dire.
22: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
23: Okay, so sige mga pinangga, padayon tanga tusunahan, no?
15: So may proper use sa partner after or before menstruation para dili jud mabuntis. So 7 days mga pinangga before ang imong menstruation. Mao na to mga pinangga, pwede na ka mo tuda. O niya mga pinangga, dayon ang next nimong gamit ana pinangga after sa gitawag natong menstruation sa maong kababaihan, inigundang yun tirato na. O, kutob lang mga pinangga og 5 kadlaw. Okay, hala sige, pailo na pangga, naging ondre. Dok, ask lang ko kay naglibog na jud ko sa akong manghod. Bata pa siya dok, hubakon na. Hangtod karon nga walo na siya katuig, gihubak lang gihapon. Ah, kana maging uban, abot maging 50 anyos, gihubak lang gihapon. No, unsa may mayo ni Dok Tabangi ko. Ah, sige ma, sige Dodoy, wait, dakadyo Dodoy ha. Ah, sa gitawag na to pinangga kanang kuan. Ah, tawag na to ning tatanang hubakon pinangga hot compress yod ang baang imong dughan og likod ko mahimo 3 times a day ka pinangga mag hot compress ha kay kana dako gikatabang kanimo. Ah, tanggal si mong panuhot, unya mahumog imong plema, unya katong gitudlo na to gahapon nga ang dugos pwede nimong ihalo pinangga ang radis, ahos, bumbay, kamatis, no? Ogway kamatis pinangga, limon sito man, pwede mong ihalo mga pinangga, maoy, ipainom sa gitawag na to, gihubak. Pero mudagan ka klinik, na ilaming ilim nun pinangga, katong gitawag na to, tunig, sirap, okay?
24: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
25: Naun sa kamari, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
24: Nawad-an naman ko kong pag-asa pa eh. Kaning mga ipang bati-bati na ako ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik ako pa-check up. Klase-klaseng tambal na ang akong ipang inom. Wala pong kihapon kong mauli eh.
25: Alangan mare, sa inyo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
24: Mauba pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
25: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mare. Aniya o?
24: Kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan. Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
26: Serbisyo Publiko.
24: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
15: Unsay tambal dok sa katarata? Okay, tambals katarata mga pinangga, simple. Patuloan ni Mubdugas Karots, matuka clinic, doon naman tayo eye drop dito. Okay, Dok. Mangutan na unta ako, unsa di ay tambal sa maghuot ang dughan si Hilda ni Cardenas. Pinangga ang kuan, kanang maghuot ang dughan ko lang managlibang, oy. Oh, palibangon ka, inom dagis katasang gata pinangga, ha? Or dugas palya. Oh, kada alasay sa hapon niya. 3 times a day, pag maghuot, alasahan lang imong kamot pinangga, butang aginit dughan o likod, kundi manghaplas kaghang. Onda mga pinangga, mag-inom dyo kagsili. Pag mo-atake ang sili, ipusagin sa tubig inuma. Pero di mo-atake, regular nga pag-inom mga pinangga, ala. Ah, regular nga pag-inom mga pinangga, imura na siyang onsaon. Ah, imura na pinanggang inumon nga tibuok ang sili. Okay, Dok. Ang akong mama ba, nahanap man ang iyang mat, nahanap na, 2 years na. High blood po siya, maulian pa kani, Dok. Lisod po na ito, maingnog, maulian nga di ka mo try. Ha? Daladri clinic, ay, pwede atak yung nag-high blood, sige nagpainumag sayote. Isang buntag hapon lang pinangga, buntag skabaso, pagkagabi skabaso, doon kung sa may tambal sa purea. Ah, sakit sa ngipon, Dok. Buhatan ni mo pangga, imuhang ko ano ng imuhang purea, nga nabitang. Sige, hag-inom mag limonsito, sige po kag-inom mag mga pinya juice, ha? Or any citrus juice pinangga or kamatis juice. Unsa man ang dapat na akong buhaton para magbalik o gana ang akong kaon. Buhaton ni mo pinangga, kuan ka, kanang magtuob ka. Oh, magtuob mga pinangga o sige kag inom o unsa man, mais nga kape. Okay, kadig yun, mawa ng kalabat sa ulog, di ka mapahimasmuhan. Dok, gingon diri, sige lang manggudo, huwag ka ng kabutdan sa kung atian ang akong anak na 7 months ay nasipay no magatas pinangga, no? Kay lagmit na impatso na po ning imong bata mga pinangga mo nang sige lang daw ni siya kabuddan og tiyan. So buhaton ninyo, pwede mo magkuhag ini niloga, magluga mo katag stila. Tatarag Bombay duha or kun dili na moy bagong nilong agkan on din karon hala. Ikatag dito stila mga pinangga unya butang ag Bombay. Baluto ni mama oy ihampol kanang mabalot gyud ang lukob siyang tiyan. O, anak ka simple yun. So, pero doon na kay, kitawag na to din ng pinalitas clinic nga mais nga coffee o charcoal, maoda, joy, inuma. Pinangga, ha? Anyaging undre, Dok, ask lang ko, unsa may tambal sa kagid-kagid, 7 years na ang akong anak, ha? Di mo malangan pinangga, matumo clinic, palit mo dito white soap, na skin ointment, na apoy aloe vera spray. Pero din na, ala, dok-dok rakag dahon sa nimtre, dahon sa madrikakao, dahon sa asunting, muna sige ni mong hampol, pwede po ng duga, pinangga, basas gapas, mo ipatong dito sa kagid, ha?
23: Dok, kung sa may mayon tambals bayook, no, ang edad 34, nagkalintura manggod. Ang bayook, mga pinangga, sige ginumog lemon, kamatis juice, then, hampulan nyo dahon sa iba. Iba, kamyas, ala, kana mga pinangga, muna ipaspas daw. Pero guay lain, di pwede naman tong mga alugbate. Okay. So, mga pinangga, gingondre, ask lang unta ako, Dok. So, kad paggamit, gamit sa akong bana at tong Pizza City, tingala ko, Dok, nga gilok o katol ang akong vagina. Magini ka imong giningles. Oo, gingondre, unya ispat, till basig may diabetes daw ko. 39 na akong edad. O, baka magkiat po ni mong bana. Ha? Kaya ba siga, kiat po ni mong bana. Inunin lang ka, diabetes ka. Pinangga ko lang good po. Kanang itry lang ni mo, nga lapuahan na ni mo, pinangga ka nang pinabukal nga tubig, butang agdahos bayabas. Nya, haluan ni mo pinangga bugnaw, ni gumagbukal niya. Butang agusaka, tasa nga, suka nga puti bitaw sa tuba. Ala, hugasin ng imo katulo sa iskadlaw. No? Hugasan ni mo pinangga, di ba? Malilian ka simbana, ilang yun pahibalo sa simbana. Ngayon mong giobserbahan kay makakita siyang gihugasan ni mong suka. Makahuna-huna ning, wow, kinilaw na po. Unsa may tambal sa sore eyes. Okay, and sore eyes pinangga, kwan eh. Kanang magtagtad lang kag Bombay. Ipahilak-hilak rin na imong matas Bombay. Pero ang namoy carrots, pwede patuloan, gatas inahan, pwede, huwag di kay grabe. Pero magkagrabe pinangga, gwapo yun, dugas ka mong gay. Dugas panyawan pwede po, no? Pero matiisin nyo lang ang sarap. Okay, hello Doc. Gusto ko sana nga magpa-advise sa'yo if okay lang. Ay, kasi naman, perminti man okay, Doc Lagit. Nagoy nakabutang free daily, free check-up, free consultation, and free counseling. Diba? Okay, giingon din mga pinangga kasi Doc naman kami parehas ng husband ko. Bakit hindi kami nagka-baby? So, pagka-baby, wapag kayo mabuntis. So, pinangga, inyong buhaton, muna yung soban nga, basi hindi katiguan, tigpatong si mong asawa. Yung pong asawa, ay, kitang manulunda, oy, nga sige nagpatong. Bitaw mga pinangga, ang problema, daghan na alay mga problema. Buhaton ninyo, mukuan siguro mo pinangga, kanang matun siguro mo klinik, kamog yung duha kung mahimo, o busy mo ba na, pwede ikaw ra. Kasi simple raman, pero yung buhaton, sa mong matun klinik, tuwara imong bana kay basig dako kay nagbariko sa itlog. O, oh, nasa bariko silba. Ang babae, gingon binangga mo, tiabaw, basta ganig madutan.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online on in Calabarzon Reed 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Sayron ta! Nagahisgot o!

like son, like father, like daughter. Muna ka na karon ang atong sistema karon. Kay last time naman ang atong halangdong mayor si Jory Lampagos o ganin po kan kay mayor.

0: nga tudlo, kundi li dumudog ang pakine.
1: Sayahang panerbisyo kay iya namang nasulayan ang trabaho sa executive o kung pohon, buligan, tugutan sa atong makiksura mga panabwans o buligan sa atong labaw makagahom na si Ma'am Joan na lang pagos ka po yan mo ay sunod na mayor ni atong nga syudad sa Panabo. Why problema kay like daughter, like father, nana naman na

Was ka po yan. O siyempre, iyang humanon, kahit di naman yun mahuman ni Mayor Joe ang iyang mga proyekto. Kay sa katuig na lang kapin. Mukanaog na siya isip mayor ng siyudad sa Panabo. So, mo-expand naman niya panerbisyo po hon o kaluhian po. Buligan sa ato mga kaigsuunang Dabang Norte Province. Provincial wide na. Kay sa iyo man i-pronounce mga igala, mga kabida, ang Team RR Relampagos Relion

Mayor Joe karon may kasamtangang chairman sa kang iyang bisi ang iyang vice chairman mo si former mayor sa Tagum City Alan Relion. So wala may question ni ana mga kaigsuunan kung sayo mamulitik ka mas nindot no nang sayo kay imo makabisado kung unsa o mas nindot no sayo. Sorry kayo, wata naka ato. Wata naka sudong sa katapusang adlaw sa haya ni Sir Yaco Boy Cunihos. Usbong ko, condolence sa pamilyang Cunihos. O, siyempre po, condolence po sa pamilyang Kabil. O, diya sa may Losville, Panakan, Davao City.

Ubalik pag papili pagkakapitan si former barangay captain og now barangay kagawa Arnold Dosi Arnold Laudy Apostol. Okay, magulang magini ni Konsyal Dosi Apostol, mga kaiksonan, mga kabida. Og sa akong nasairan po ang mga incumbent barangay kagawad na anatanan kay kagawad incoming barangay captain Arnold Laudy Apostol. So isara ang sinyalis na ng mga kaiksonan. Og isara po pasabot ni

dito man sa Port Mayor Barangay Captain, nakig-alayon. So isa ray hinungdan diha ang leadership. Og wala man kasinabot. Ora inana ra man siya. Og

kami magpapili pagka-Kapitan Nindot kayo. O sa barangay Bunawan, si Kapitan Rony Udinya. O pa last time siya, napayo sa katermino, magpapili pag-usap. O kay Kagawad, si Biolanos, ang

opening gila. Bagbon. Tanang na engage sa politics. Na ginakumbinsi na mo'y mudagan magpapili pagka-mayor sa lungsod sa Carmen. O sa initial na itong pagiginabi po kay Mayor Jose Jure Lampagos, ang amahan ni Kutsel Bongbor Lampagos, iyaman daw largahan kung magkaunsa-unsak.

Ito ka ng ganon, siren pag maayo, mga kansyon ang pibla-kabla, mukhang hinabihan si Konsehal Bongbor Hinteles Relampagos. Okay. Okay, sa barangay sa atong pagsuri-suri diha, atong nasiren na ang mga tao diha sa barangay Lapang, ilang himoong kapitan si number kaya nga naman mga kaigsunan atong naobserbahan ha sa atong pagsuri dito every Monday kay mo muna iyang adlaw isip officer of the day niyan ang barangay Lapas Longsod sa Carmen Davao del Norte mga kaigsunan ang mga tao imbis musulod sa barangay barangay hall pakitaan si Madam Princess si kagawad Princess Ivy Puncion dito man mo dool o niya atong naobserbahan na dali ra kayo ba? Dali ra kayo maging istorya ang mga constituent o niya na itunol ang mga billing ba to unsa ba kanto o niya dali ra mo lakaw niya madungga na lang nato na salamat kanimo Madam salamat kanimo kagawad. So, munang nakikinabi kita og pipila ka mga residente dito. Og adun na po tayo mga nahinabi na atong ka-iksoong Muslim nya matod pa nila na ano pa man daw mag-agad pa man daw si Madam Princess Ivy Puncion og basbas o pagtugot kay mayor o kay gobernur na sila man daw ang mo pili, sila man daw ang mo boto. No need na daw. Na total, di man to sila mabuto. Sila man daw diha. Katauhan sa lapat. So, sa diha. Tungod po na sa closeness. Tungod po na kay ang mayor diha. Iyahamang niludhans kasal. Og ang gobernador si Kuya Edwin iyaha man po daw suod so agig respeto mukuan po daw siya og kining niyang pagtugot pero sukwahi sa senaryo sukwahi sa mga pamahayag sa atong mga kaigsuonang mga Muslim o mga kaigsuon na itong mga Kristiyano diya sa Barangay Lapas kay matod pa nila wala na larga na o sa kay dugay-dugayan

di na mag kondo maduha pa kay number one man pod kagawad pod in town pod unya unsa pa man daw rason na aduna may kaugalingong resources pwede naman daw walay kaabag na politiko kay kaya man jud mag kapitan unya naa pod daw sila na mo paluyo na kanunay sa likod ni Madam Princess Ivy Poncion. Sige lang po, kaigsuunan mga kabida ko diya sa Barangay La Paz. Ato pong hinahinayon po doog kumbinsi si Madam Princess kay tama man po mo. Masa po may rason na naan naman kan Madam Princess ang kiningniang hiyas isip maoy inahan niya na mong Barangay La Paz Dabao del Norte, Lungsod Carmen. Okay, ato nang kanon. Okay. Kapitan

si Lampagos naman. Anak ni Mayor Uncle Roland de Jessica. Boy, na magpapili magkakapitan. O na! Kapitan, huwag na ako.

Ang incumbent, si Kapitan na Amar Utay, mo may idipinsa mag-inaniya niyang trono. So, kanang upat, nanadiha si Ricky Lakido, Ricky Inudyuan, o ano na pa iusa na nagplano na magpapili. Nindot. O kay Bibo, o daghang kapilian na itong mga kaigsuunang mga taga-barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. O ga, siyempre, papasalamaton po ko kay Mayor Uncle Roland de Jessica sa imuhang suporta kang Mr. King sa programang Sayronta. O salamat po, Mayor, na at least nindot na ang atong pagka-amigo. Kay matod pa nimo, ang amigo, lahi ang magkaila, lahi ang higala, kundi amigo, mutamod kong amigo dyan na, bisan ang saan pa. So, salamat, Mayor. At siyempre, ang akong si Konsehal Ronald Pobre Dimaya, kon Bong Dimaya, maayong otto, panimod niya, Konsehal. Maupod na ikonsehal.

muatin og session kay last term lagi. Apan kini si Konsehal Ronald Bong Dimaya wala. Kung sa yan andan, mao lang gihapon. Siyempre kay Madam Mina Lapos Dimaya, mayong odto kanin mo diha, Madam. Mataha magun ni Musoroy diha, Madam, ni Mrs. Kik kay hands-on kay mo ba? O maugay mangunay gluto, maugay mangunay pag-serve, munang medyo mataha tamo bisita siya lahapan ni Malay. Tungod sa grabe mo asikaso. Sige lang po, Madam.

adunay ending na siya ba? Kaya sama sa usa ka sakyanan nagkadugay, nagdaghan og daot. Og ang ato pong panlawas, kung kita nagkaedad, atong immune system nagkahinay. Og sa politika po, kung sa kadugay na nimong nanirbisyo, so aduna po ka na ipagkahuyang. Og aduna na po ka na mga sabiha pa. So sa lakto na pagkaistorya, nagay musulpot na bagong putahe. Kaya kung sa filosofiya pa, magsigi ka kaon o humba, high blood bang ka. So mutilaw kag laing putahe. So diha sa lungsod sa Kapalong, muna'y gingon sa musugutag sa dili, na

yagi dahom. Wa man na yagi pangandoy, kaya wa masilay plano mamulitika. Apan ang kapalaran mo'y nag-tokmod kaniya, aron mamahimo siyang Vice Mayor.

Tunan na sa musugot ag sa dili, natay gitahak na linya, natay direksyon na gisunod, na gisubay. Kung buligan tas kahitasan, mo, agitay mahimo. Kung si Kim Quesada mahimong mayor, o agitay mahimo. Kaya pagtugot ka na sa kapalaran, o pagtugot ka na sa katauhan. Dere po tayo na sa bahay sa lungsod sa Asunción, Davao del Norte. Ako, Jod, sa tinuod lang, Jod, wapadyo ko ka mabuon diha. Kaya napag yun akong kahiubos diha sa Mayura diha ba. Kaya sa kadaghan ako nasudlan ng mga opisina sa mga mayor sa nagkadaihag munisipyo city diri sa Davao Region, wama ko nakasugama kong ginantugod. Bis panagsara tabusoroy sa tinuod lang sa paglingkod diha ni Mayura. Ikaduha pa na ako itong suroy. O niya, nindot man po ang approach. O niya, nindot po ang pagtagad sa mga body, sa mga staff. Sa niya, pagsulod na mo dito in town, mga kaiksunan, mga kabida. Although, ipalingkod ta, so nilingkod ta, so pila ka segundo, ito na ulan raman ta dito sa kwarta niya, asa, uli na mo. Muratag mga bata. So, di nyo ka mabuhon niya na, mga kaiksunan, mga kabida. Ako, ginabalik-balikon. Kuan ba? Mura magong nakaloko, good. Huwag na mong gibati ni Kuya Mario Saladas. Kay kami mantong duha, bigayuna na ni bisita. Kay gikan mi kapalong. So, pauli na mi tago, paingon panabo. So, nihapit mi sa Kuan, Asunción. Kay ako, li, among ginasuro. Sulod mi ni Kuya Mario kay naaman. So, unsa pagkahitabo na molay ka to. Higo mi nakalingkod pila ka segundo, itunular naman noon mi 300. Nagipauli. Porbida, di gina ko na malimtan mga kabida. Ako ginabalik-balikon ba? O kayo sakit kay sa kumbuot, matag bata ba? Maupun niya itong ginasuruyan diha kaya matinagdanon imog yung bation ba na kinasingkasing yun na matagad o na inindot ba unsa man ang kwarta o nagkusmod unsa man ang paghatag kanimo o kontra gusto dili nakaloko o

baseball. Buildings. Na usab ang barangay home of Dekar Center og daghan ang namuntar ni Barong ng mga proyekto ni Kapitan Carlos Jr.

pantuhan si Mr. Bone. Aga shout out. Mo ni si Mr. Bone. Salamat kayo Mr. Bone. Aga mo nang makaingon ko mga kalumunan na atong hatagan og ikaduhang higayon, ikaduhang termino si Kapitan Carlos Joy Majanda, kaya daghan kayo og mga proyekto na umabot. Og sayang ba? Sayang. Kaya nga naman, realidad ba yan na?

kakahan ay naka-line up to be constructive na lang. Gamay ko to, ba't ganun mo classmate mo po ni ang kuhan sa lover boy ng Manurigaw. Kumusta man ka, classmate? Mr. Simplicio Alaba. Okay. Para ka na po rin ta.

Diha, kay Abtik ba? Pagka kagawad ba pohon? Ako ginang iboto pohon si kagawad Mr. Algin Gomez. Oga, siyempre na po diha si Mami. Paulin nyo bantayan. Agaw ni Mrs. Kik. Kay aktibo ni sa dihang siya presidente diha sa PTE, kung PTCE sa Manoriga Elementary School. Aktibo kayo. Kanang manginana ng mga hiyas, manggod mga kabida, muna'y angay na itong piliyon sa atong barangay. Kaya paghanog. Muda. Wala na, igu na lang mo. Duty pag sesyon. O sa'yo, di pag yung motin og sesyon. Wala na. Luya na ba? Kaya ang uban, libre. Kaya yung

aktibo sa public service ba? Gani, maski civilian pa ni, daghan na o gihimo mga aktibidades, gihimo na mga kalihukan na diin ikap kay pahimuot sa atong makaigsunan sa Barangay Manurigao. So inana na mga hiyas mga kaigsunan, mga kalumunan ko sa Barangay Manurigao ng atong piliyon. Og maingot po din muna Mr. Roy Simacon, Anthony Paulinho. Og siyempre sa tanang lumulupyo sa Barangay Manurigao para sa mayong utok. Suds Manay, salamat kayo mga mayor. Ako ginipasalamatan kay ko na si Mr. Kick dia sa maong lungsods Caraga ug sa Manay Orbida. Mangutag paldo. Salamat kayo sa makanunayong pagtagad o kinasingkasing na pagtagad. Mamaguna importante. Di ba? Classmate, simple siyo ala ba? Og balik na rin sa panabo kay mo ni atong pinaka main na isgutanan. There is panabo sa akong paglibot-libot, there is panabo city mga kaigsuunan.

0: sama dito sa Maduot, dito parte.
1: Oh, paingon Santa Cruz. Dili na to mablim po das Mayor Joe Rilampagos ni anak mga kabida, ha? Ginani. Ang implementing agency ni anak, DPWH man, kanang giingon nilang Department of Public Works and Highway, daghan project kulay human-human, ilaha man ang trabaho o ilaha po ka na sa kontraktor na nidaog sa bidding. So kung nari mga substandard

Tanang gingon nila. Sudat panabo niya mo explain na noon siya dito sa Tinatibukan sa probinsya sa Davao del Norte. Dili po na ba, oy? Kahit ka na problema sa panabo.

biar jelas. Oga mo padak po pataas upal lapad sa iyang serbisyo sa Davao del Norte na probinsya, kaya magnahuman ang tulo ka termino. O niya, nindot man po, kaya ang kanang wala nahuman nito, naman iyang anak, naman si Mangjuan, ang iyang gibilinan sa iyang responsibilidad na humanon. Og

Pangatlo mo. Makain ko taga saludo kita. Kay hands-on po na sa public service. Nagasuroy-suroy po na mag-gabi eh, may galang si Mio Duterte, si Pierre Arde. Kay sa panahon sa kagabi, oh, nagasuroy-suroy ka na siya ba? Oh, naniid po na siya, nagbantay sa ato mga kaigsuunang mga tagas sa Malinyo. O, oh, gangiyahang Vice Mayor si Chang Gindelman. Okay po kayo. O, wa tayo masulti da. Natay masulti da. O, bang mga konsihal. Kaya pag makikita medya, dagan da yun. May nakuratan ba? Usa man mga konsihal, oy. Pipila ang adlaw, bahingan lang tamo. Ano managam? Yan na pa'y konsihal. Sana man na kung ano na ba?

may mga pasawag, naman po'y mga tarong, naman po'y mga tarong, dili tanak, kung na'y mga pasawag,

Tino, saway. So, dili po tanan, Gons. O, kay sunod, Gons. Nganlan na ako yung pangalan ba? Murang man kag nakalukog. Medya po, itsahan naman yung... Look, sinan ka, haloko po. O, niya, pagkita, itsa. Tarong ba na? O, niya, na po yung makonsihal. Udagan mo. Sama. Pero, doon natin ang pula. Bida. Kaya nga naman, mamang good night, in buhaton, ibu. So,

Pagka nga medya masing na hindi nagibati sa uban mga medya po. Hindi po na ito mabasol ba? Pero kanan ba? Talpulano. Ano ba? Para kung nakay kasakit sa uban, kunya mo yung muan ha, pwede hindi mo tubangon. Pero katong uban ba na panagsalang mo suroy, kaya hindi pag yun tubangon, supurbida. Sayang ang panahon ba? Kunya isa pa po, di man po masayang inyohang oras o panahon sa pagkig at ubang kulokabindo ni atong nga tarot na doon ay mga programa kay hisgutan mo po na ipabuhat.

Paro kung sa o kinsay naa sa gawas. Yan lang ang taba. Angyo lang ang taba. Gaya mo. Nya, halata pa dyan kayo. Ngayon. Ay, kuhan manggod na. Kulang na lang nun ba na? Di manggod na tubango ni Mayor. Di manggod na tubango ni si Upe. Ano ba? Ato sa nihatagag pag

とお金もで、漫画Barangay Lapas, Nadia Sembro. Tama juga, tagtan namin, naminap mo. Sa pamandang... go na! Sige lang, bro. Kay ato nang ipaabot kay Madam Princess. Ang imuhang concern. Dako kay kong pasalamat kay kagawad Madam tungod sa iyang gitabang kanako sa mga school supplies. Nindot ko kung siya na yung kapitan. Sige lang, amping mo na sa inyong pagbiyahe.

amping, amping bro, amping. Magkaila ko yung number ba? Ayaw lang ikuan akong number, sir, kay nagtrabaho ra ba akong misis sa barangay? Ah, okay, okay, way problema, way problema. Way problema, mga kaigsoonan, mga kabida, kung ano na kamo'y paabot ng mga mensahe o mga concern sa inyong palibot o sa nagkadaiyang mga ahensya na ngayon natong ipaabot. Dili na to ikuha na inyong number kay kabalo po ta mo tago sa inyong identity. Ipaabot ang inyong mga mensahe, inyong mga concern sa 0963-06-78491. 0963-06-78491. Mukha na itong cellphone number hotline na ito sa itong programang San... Liar sa oras bro. Aga, mayroon ito.

mga habal-habal driver diri sa highway sa Panabo, diri sa may Chowking. Okay, amping mo diha, bro. Amping mo diha, mga kabida. Kay init ra ba ang panahon? Oh, labi na ang parihan nato na naa na sa tamang edad. Amping lang, amping, kaya itong panahon.

kung dili daw sa gulan daw init, mas the best daw inumon. O kay paglikay daw sa posibleng dili angay mahitabo. Tama man pud. Amping lang kita. Amping lang kita kanan ako dai. Sige makog. Ako dili man ibugnaw kung ginainom. Kay hangak, kanang hangak magod ingon sa doktor. Nya inuman ni mugbugnaw ng tubig. Muna dakpon daw atong gininhawa ni ana mga kabida. Oh. Nya akong balikon pud ha. Kini atong programa. Lang.

kaniadto sa Holy Cross. Mga gwapong tao. Kanya mga kwani, mga businessman. Mr. Jerry De La Cruz og Christopher Jojo Pardo. Aga siyempre po ako pong isa. Sa ilang pamilya na diin na okay kayo ni sila na kasikbit na one back.

halayon ka ba o nya magig musuporta ka sa kalihukan sa komunidad kay mo ni nagpaila na aktibo ka na nagpuyo ni anang maong lugar ra. So mo ginay nindot ba mo tabang ka sa kalihukan ba kung dili ka katabang daghan magpamaagi man kay sunan mo share di kag ini amount aron na magamit po na sa mga pagkaon snack sa nagbayanihan o sa badiha. So muna iagingon na matawag kang residente sa usa ka lugar sa usa ka komunidad kung ikaw aktibo o nagtabang sa mga kalihukan. So mo kini si retired si Kamilu Madam Leticia Mercado Manchita o ilahang pamilya. Matinabangon, supportive kayo sa kalihukan sa Krislam. Aga, simpre po, ako pong itimbaya po, si Madam Lorna Madam. Si Madam Lorna Madam Lorna.

matinabangon po diha ni sa maong nga komunidad sa Kreslam. Og muna igingon makaigsoonan kung magtanong kita og kaligot-got o kasuko sa atong isig kaingon, wag yun na kapaingnan. Ang angay na itong buhaton, the best na itong buhaton, kung unsa man itong nangaging itong kalakot, ato itong tunlo.

weapon. Muni nagpahosto ni si Mr. Carlosito pahosta o Miss Gigi. Muning taas kayo nagpasinsya. O kay amot doon sa Miss Gigi. Pahotan na lang nyo na si Bro Kaloy pahotan. Mga kaubat. O kay kuhan na rin eh. Taas po nagpasinsya. O pasalamat gani ko na ako na nang sila na partner ka rin. Si Bro Kaloy at si Bro Mario kay mga senior citizen ba? Kuha na kayo o kay nagtamod sa pulong na SGG. Tama amang po. Usa, tagdo ni mo ng Dilimayo. Patulan ni mo ng mga way klaro. So, kanang tanan, kaingit raman na. O, munang himo tag maayo para mo samot kaingit. Oh, pero ang nindot yun ha, maning kamot ha, mo-discard.

0: Health! Health! Health! Alert!
1: Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa Asian.
0: Health! Health! Alert!
2: Ang epektibong eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye Care Gold! Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
0: Health! Health! Health! Alert!
3: Welcome na usab sa usaka edisyon sa atong programang Health Pakusog ug mas gipa-epektibo nga kapsula para Eye Care Capsule nga mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit?

0: For kids.
1: Glowmate multivitamin syrup?
0: Oo pa, maong dali ra kay kumitaas. Gana pag yun kayo akong kaon, sayo kay kumakatulog. Nindot kayong Glowmate pa. Unya may ana among picture nga na bright na kong samot.
1: Pastilan, pagkaninduta sa Glowmate multivitamin syrup, anak. Asama ka?
0: Muinom na ko Glowmate pa!
2: Glowmate multivitamin syrup for kids. The best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients.
3: Gliserio di variasyon. Mga malangga sa bungga si Bugay.
4: Unsa may mo testimony sa itong product, sir?
3: Usa na lang sa kapsula nga akong ginindin sa kada adlaw. Kada adlaw sa kapsula nga akong gigamit. Power Pin Bio. Motri, kanunay ako karon akong ginindin. Ang akong gibatin nga anaw gumikan nung gading sa Power Pin Bio. Muna akong ginindin. Hindi ko magpabiya.
5: Power 10 Probio Capsule. Ato kining i-maintain. Katuluso sa kaadlaw. 30 minutes. Sa dili ka pamukaon. Power 10 Probio Capsule aron makumpleto ang bitamina ug mineralis nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain niini. Mahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta batiun ug kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion. Maghatag kanimo og maayong paminsar matag adlaw. Mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naa niini. Power 10 Probio Capsule. Normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probio Capsule. Kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jassy. Alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa atong mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminaw.
6: Ako si Irene Minyo Savilia. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din. Og ni nung lading unang-una na problema ko sa kumbana kay hindi na ibaso sa apdo. Nabalaka ko ba kay suon mo po din. Akong gigamit ang product ni nung lading, Power 10, itong kape o itong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Na-utasong sa utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang na nabili na lang siyang apdo na ay cholesterol. Salamat kasi Ginoo. Usab ni nung lading sa iyang mga products na maoy tulay nga. Akong ginahimo una-una sa ang paglaom nako pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iyang mga balatian ug salamat isa tanan.
7: Power 10 Probio Capsule
8: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
9: Just C vitamin C plus zinc.
10: Just C
7: Power 10 Probio Capsule.
11: Ginit nga odas ko ni sa tudela.
12: Unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
11: A Power 10 o coffee, clay gel.
12: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
11: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading. Tapos, naanak ko yung maintenance. Testing yun ko mga tulog ka simana, nagpa-BP ko, normal na akong BP. Munang gamitin na yun ko karon. Wala na ko nagka ng maintenance. Kanina lang gid ang akong gimintin. Oh, normal na gyud. As in normal na kay og magpa-BP ko sa una taas si kay kog BP. Nakadungog man gyud ko kay sige man ko pamati sa imong drama. Munang ni-testing gyud ko ni palit gyud ko. Tulo ka semana. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. 3 times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day. Buntag o hapon. Munang pabitin ako na normal din siya. Munang mungin ako at testimony pa. Salamat ikay ko sa iyong produkto.
7: Power 10 Probio Capsule
8: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
13: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mabati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions Handumanan sa akong kagahapon.
5: Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
8: Jesse Vitamins.
14: Nalusta magano eh, talubi is hindi. Ako kasalatian sa nulading products kanang kuan. Nalusta magano eh, talubi is hindi. Ako kasalatian sa nulading products kanang kuan. Jesse kay pagtumal na kuan na, okay na kaya kung pamati, dili na kumag-

0: Yasi. So kan nag-inom ko ani, kung lamit gid akong tulog kay dama ko isumya god.
1: Baba. So nahimong normal ma'am.
0: Nahimong yung normal. Pasalamat yung kay ko ani produkto ha ba nga nakagamit ko. Haplas og power 10 og kanang Yasi gid ako gimintin.
2: Power 10 probiotic capsule panglawas mo nga sigurado.
3: Yasi sodium ascorbate with zinc vitamins.
4: No laring essential oil.
5: Power 10 probiotic capsule.
6: Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
3: Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins.
0: Sirisita yung minis.
1: Pag-asa ka, ma'am.
0: Karangan, Tubudlano del Norte.
1: Dugay na ka nga user, ma'am, sa Clay's Angel nung lading nga products?
0: Duha na katuig. Muna lang akong gimintin. Kaya nga akong gibati sa unang kanya akong hawak. Oh. Kaya marasas. Sakita di ko kung makaturo ka ng pagkatuog po na ako. Di po ko makaturo. Kaya tungod sa kasakit sa mga balit ko. Suray kay suray ko nagpalit. Ngayon man ko dihantod karon mo na akong gigamit pero anak ko magpabiyaan ng
1: unsa dai imong gagimintin ma'am unsa
0: kanang power 10 o kaniyang jase o haplas mo na akong gimintin karon ning ayon nang ko di pasalamat kus Ginoo nga na ay tambal nga manakayo sa kong sakit kay daghan ka kong gibati eh kani kutasan ko maglakaw unsa naman ko ani ay nga kutasan naman ko maglakaw katong akong gakutas nawala ra mo nang nagmintin na lang yun ko ani power 10 o kaniyang jase o haplas so anong kong magbabiya
2: Power 10 Probio Capsule panglawas mo na sigurado
6: Clay Gel Coffee Mix Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds Chia seeds sodium ascorbate with zinc vitamins

Sa pag-usab, mayong adlaw ganatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, utob sa abuton sa tong Sibya, sa tanan nga mga nagpaminaw, sa tanang mga naglantaw, sa mga nagkalailay mga FM station, din live usab ta nga makita, madungog sa atong official Facebook page, Nung Lading Official. Ang atong sender karon tagalabason sa Buanga del Norte, usag kababay. Pero sa dili pa nato hatagan o pagtagad, ang maong kaagi sa usag kababay nga tagalabason, ang atong maepektibo garantisadong produkto ha? Inyo nang nadunggan ang mga testimonya. Inyo nang nadunggan ang mga natabangan. O bitaw nga gitang kilik yun ni sa ato mga pinalanggang tigpaminaw. Tungod sa kaepektibo sa Power 10 Pro Bio Capsule, dunay gahom nga mutabang sa pag-alim sa imong mga balatian. Tungod sa mga sangkap niya, high blood, diabetes, heart problems, heart disease, kidney problems, katong constipated, dili normally nga magkabawas, dunay ulcer, tumor, cyst, mga bukol-bukol sa lawas, sa mga kababayenan nga dysmenoryahon, irregular ang menstruation, kanang tanan pwedeng masolusyonan. Pinaagi sa pag-maintain gayon ni ining Power 10 Pro Bio Capsule. Naman is mga butika, parmasya, ingna lang ninyo Power 10. Kinahanglan doon nag-i-10 kaya nag-represent na siya sa 10 ingredients. Mao ang probiotics, mangustin, green barley, guyabanos, perulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, unya rich in vitamin C pa. Munang sa pag-maintain ni mo na dali ra kaayong monormal ang imong sugar level, ang imong blood pressure, ingon man mapakondisyon sa atong paminaw. Tistingin ninyo mga higala ang Power 10 Pro Bio Capsule kay maumani ang gimaintain sa kadaghanan karon. Maumani ang gimaintain sa ato mga higala. Katubitong dunay mga cyst, mga tumor, bukol-bukol sa lawas. Mintras dili pa na lala, mintras dili pa na dako. Perti regyon dalia na, mahilis din na. Mawala na yun na, minti na ang Power 10 Pro Bio Capsule. Ingon man ni ato mga hanga kuno na kaayo. Gusto mo nga mubalik sa normal? Pwede na mo magka-hike o layo-layo. Dahil mo ba mo good, mo-hike lang pila ka doon pa. Hangakon na yun. Mga kagilan, abagi o Power 10. Dako mang good, ikatabang. Madunay balatian ka man or sa paminaw ni mo pakigibati, mas nindot nga doon natay Power 10 Pro Bio Capsule. Kauba na to ni kanunay tungod kay makatabang ni makahatag o kakondisyon sa itong lawas. Unya kun imong imintay ni dili kadali matigulang, magpabilin ang imong kabatanon sa Power 10 Pro Bio Capsule. Unya bugtong kapsula nga mo hinlo sa tanong.

gan sa imong lawas. Hinluan ang imong dugo, kuhaon ang mga bara-bara sa imong kaugatan, aron maayo ang pagdaloy sa imong dugo. Hinluan ang imong colon, pakondisyonon ang imong atay, katong dunay mga kidney stone, mintras dili pagkain at dako, aron nga mahilis, maihir na nimo. I-maintain ang atong pinaka-epektibo Power 10 Probio Capsule. Kauban na ni Ana ang atong pinakalami nga coffee, clay gel coffee mix. Kun mga pika lang, dritso na sa kapi nga magkatabang. Kapi nga perting lami ah. Isa may wa pa magkatilaw sa clay gel coffee. Kay kung nakatilaw ka na, mo-agree ka sa akong giingon nga pinakalami nga kapi. Kay lami mangyod ang clay gel coffee. Makatagbaw mangyod. Sigurado mangyod nga imong balik-balikan. Sigurado excited ka kanunay mag-coffee tungod sa kalami sa clay gel coffee mix. Gawas nga lami na makaayo pag yun, no? Healthy coffee siya. Major ingredients, malunggay o chia seeds. Kalang malunggay, grabe na. Daghag benefits makuha na to. Gikan din ha, unya chia seeds pa. Taas kayog fiber. Doon na pagay green tea, turmeric, inulin fiber, blueberry, buamera, omega-3, pomegranate, vitamin C, guyabano, gujaberry, acai berry, spirulina, ginseng. Kinatibok ang ingredients sa atong pinakalami ng coffee. Munang nakapangapi ka na, nakahatag pa kag may benepisyo sa imong lawas. Imong gitabangan na imong lawas nga mahimong mo kondisyon. Munormal masabi sa itong sugar level. Mutabang kung high blood ka, i-cleansing imong lawas. Kuha ang mga toxins sa imong lawas, ipagawas niya. O niya, nindot ka ayo. Nindot sa imong bowel movement ini. Muna na kong ikatabang ha. Kung mga pika lang, dritso sa kapi nga tinuod, nga lami o makaayo niyo. Glacial coffee mix with malugayan chia seeds. Ingon man ang atong Jassy Vitamin C plus Zinc. Sa mga tatay, nanay, diha nga naminaw, mga padre di pamilya, kung gusto mo nga kondisyon ang inyong lawas, dili mo dali mo surrender sa trabaho, mas magkalahutay mo, mag-Jassy. Mag-Jassy everyday. Nindot magod ang Jassy kay bisan ba og ma-expose ka sa init, mataligsikan ka, dili dali mo bigay ang imong lawas. Mas makapadayon ka. Unya, walay kapoy ko. Bisag daghan ka gitrabaho. Mula mag-Jassy everyday, ha? Ingon man ka to mga insumyahon usap. Dili ka makatulog, makatulog man galing, pero gamay kasikas, mga magkamata ka dayon, di na makabalik ugtog. Problema kay na siya, kay nigabangon ni mo na, wala ka sa mood. Halang ang imong mata. Mag-Jassy capsule. Di ba magkaingon niyo ka anong lading pagkanindot sa kong tulog? Nindot niyo kay ning Jassy Vitamin C plus Zinc. Makatabang ni mo, makapakusog ni mo. Munang minti na kay affordable raman siya. Kung pambitamina lang, good na kainin niya Jassy. Pero kung doon na kaligibati ha, bagay good sa Power 10 capsule o clay gel coffee mix. Ingon man ang nungladding essential oil. Kining haplas nato nga perte ni duta kaayo ihaplas. Kaya halang-halang nga bugnaw-bugnaw nga siguradong ma-relax sa inyong paminaw. Manuhut-suhut sa inyong kaunuran, kaugatan. Ma-feel ninyo ang kanindot sa haplas nga nungladding essential oil. Nindot mangod siya. Kay gawas nga epektibo humot nga haplas. Samad, nuka, mga skin diseases, skin allergies, haplasi, gainas nung lading essential oil, pertir ng dali agyo. Unya gawas nga epektibo, humot, humot, unya makawa, pagis panuhon. O hindi na mong dadalaon, bisa asang pang publiko mga lugar. Unya, ang nung lading essential oil ha, magpahilot, magpamasad, sumuni gamito ninyo. O sa ato sa mga kadalagahan nga naminaw, mga kaulitawan, gusto mong hamis, kinis kanunay, kining clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening soap. Muna ang inyong gamiton yun. Mag-clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening. Ang nakanindot nining maong sabon, tungod sa kapayas, gatas o collagen nga combination niya, mupahamis mangguni sa atong panit, mupakinis. Kana bang kaputi nga mubagay nimo nga blooming ka kanunay lang taon? Isang buntag ka pang manabon pagkahapon, na grabe fresh ka lang gihapon. Clay gel papaya soap. Kinimintay na, clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening. Blooming fresh, unya makapaputi pa.
lang sa mga inahan, amahan nga naminaw ang inyong anak kulang sa bitamina, medyo hina sa klase, dugay pasabton, kaya medyo gamay ang bata pugsunon pagyugaon, kini ang tubag niya, Gromate. Gromate multivitamin syrup for kids. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Ang bata, mga kiglaan, kung inyong ipamaintain sa Gromate, dali ra kay makasabot sa klase. Healthy si baby, matingala lang po ka nga, dali ra kay iyang pagtubo. Taas, magkapataas man niya. O niya, di na pugsunon og kaon, gana na siya mukaon. Sa panahon sa kagabion, sayo na sa matulog ang bata. Mao nang kinahanglan gyud nila, 1 to 12 years old, Gromate multivitamin syrup for kids, the best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients. Gromate lang ha. Og 13 above aron continue ang ilang bitamina, pwede ang Jassy capsule. Ang ato mga produkto ha, available ni sa mga butika, parmasya. Ingon man available sa atong online shop sa Shopee. Kana bitong link babaw sa atong live, pwede niyo i-click aron maka-proceed mo sa atong online shop kun magka-order mo. Door to door delivery sa yung tag sa ka mga lugar. Ato nang sugdan ang atong dulas kanginan, ang atong pinakamot nga perfume, ang spray ninyo kanunay ha. Aron nga mga limyon ang kamot hangtod 24 oras, kinahanglan carry perfume yun. Kaysa carry perfume, wow, humot og dugay mawala sa iyong mga sininan.

0: Oh, budget taon niya na ha. Kay daghan kay tagbayro nun.
1: Oh, okay, ante. Og salamat.
0: Huwag sa pa yan. Og karong Domingo, kay doon na may okasyon din sa tua. Dobliho na to og luto. Ikaw na'y mupahibaloon niya ni Manong nga daghano niya glungag o katong magluto sa sudansab. Dublihon.
1: Okay, ante. Ako niyang ingnon.
0: Sige, sige. Ogoy, Genevieve, likay sa gyud sa mga lalaki. Kaybaw ka na. Bawal gyud sa pagkakaron.
1: Sige, sige, ante.
0: Sige na. Mo na lang to.

0: Buksin ko akong mata nga, makatog ko. Kay mga dlawan para ba kong mata? Wait, ina! Day, mo ato na ko iskulahan. Dayon, ima nila binimbiyaan din ni ang bay? Wapay hugas ang mga plato, oh. Abikog, ikaw na yung hugas kay miingon mong si anti nga. Ipauna tong labuhon nun. Ikaw na ko ni bahala din ni.
1: Ako? Ako good? Nga naman, ako ba ang namuyo din ni? Di ba amo ning bay? Sige na. Kay, doon na po kayo apasun sa eskalahan. Ugoy, ayaw kong ato-ato sa among room. Basta doon na isugo si mama ni mo. Ay na lang ah, ipato lang dito sa guard. Ay na lang ang guard, kakailam na nako. Nakasabot ka?
0: Sige-sige day.
1: Sige din dahil yun. Kaya mo una ko ato sa eskalahan. Diya ka na. Hello, ayan ba ya?
0: Iimbis nga may sayo ko. Giwan na akong lapunon. Lainag kinaiyas akong igagaw eh. Ako lang hinloan una din eh. Balag malate ko. Naan ko giskulahan. Kanunay ko kong malate. Ang sawin nga. Dili mo ko tabangan. Dayan o panghinla sabay. Magsalig man siya nga. Ako ang working nila.
2: Hoy, imong agaw o. Mas sexy pa man imong agaw lagi.
1: Hoy, pwede ba? Di na to siya i-appeal o sa atong topic?
2: Hi. Hoy, in fairness, ang ngayon kasi imong gisuot ka ron.
0: Salamat.
1: Sige na dayon. Mga to na ta.
2: Time pa una. Dilan ba na to ubanon si Genevieve?
1: Kita na lang. Wala na siya labot, iba?
0: Okay, ready na lang ko.
1: Sige na dayon. Ugoy, Genevieve. Ayun na paglangan na. I-appeal niya to akong uniform, uga. Ugla ba inig uli? Napoy mga bulingon ako umad to. Nakasabot ka?
2: Uy, ikaw na po'y labaan ng imuha, uy. Ano pag ipalabaglain?
1: Alang-alang, ako pa. Silang mama ang nagasta niya, gikan ba sa uy na? Maang, lisod po yung ako.
2: Masab. Sige na, uy. Diyak ka na. Mari namin din ni.
0: Bisag din sa eskulahan, halos dili ko niya ilohon. Magdali na lang ko, uga. Pauli o niya. Karin nga, makapanghinlo pa ko. Kapuya na sab ko, og mapatol pa niya. Wala man sab ko eh. Match ko na. Masukol pa ko niya. Nagpuyo ko sa ila. Kompleto na, kid. Wala rin di ba nga. Makompleto na ako ang mga requirements. Dali aras pa na hon. Graduating naman dahil ko.
3: Genevieve!
0: Oh.
3: Mapauli ka na?
0: Yes, kay. Nga nang ni Anika.
3: Oh, wala. Ikaw rin mo ginaglakaw. Pwede bang magkakuyog?
0: Ha? Pero, nga nang makikuyog man ka?
3: Wala lang. Aron nga, tunay ka istorya-istorya. Kusa pa, aron doon nakikauman. Kibaw ka na sa panahon ka ron. Nga, delikado na.
0: Pasensya na. Kay, lisod na. Diya ka na.
3: Taypauna! Uy! Taypauna!
0: Unsa ba?
3: Pwede bang, di mo nakutugutan nga magkuyog taong lakaw? Kay, kusabay problema di aya?
0: Wala man. Dili lang ko gusto nga. Doon ay kauban na pinaglalaki. Gididan ko ni ante.
3: Kay bawa na ko ni Ana. Ingo na anagin ang ato mga iyan. Pero sabay problema kung magkuyog lang ta. Magkisa istorya. Kabahin sa atong pag-eskwela. Di ba wala yung problema?
0: Jeffrey.
3: Sige na. Tala. Kay layo para ba itong inyo? Una ang amo ah. Una ang halasap sa inyo. Sige na. Ay na paghunahuna og dautan. Kay kung maghunahuna ka, ikaw ra makasala ana. Ako dala sa imong mga libro be.
0: Ayaw na, ako na lang.
3: Sige na.
4: Genevieve, nakakita ka ba sa akong kwarta din eh? Dinhera to sa sala, so click to sa akong gibayad.
0: Ante, wala man.
4: Wasay, kahit sabi na yung mga tao din eh. Kitara din eh, di ba? Lison po ga, ato ko silingan mangita. 500 to kapin. Ako tong idugang unta. Kay dunay laing maningil karon.
0: Wala kit ko makabantay, ante.
4: Ay, sige-sige na. Pangita aron nga. Masulbad ni karon. Kay, sayang ka itong kwarta, ha? Wala, Gyod?
0: Wala, Gyod, ante.
4: Ay, ikaw rin ang hinlo din eh. Basig ibang kitaguan. Basig doon na ka na panginahanglan. Tay imong gikuha tong kwarta.
0: Ante. Ante, wala. Dilisip ko manguha. Kailan naman ka na ako sa una pa. Gamay pa ko din eh.
4: Bao gani. Doon na ka na panginahanglan nun karon. Monatog-ani na lang ko. Asa di mo gibutang?
0: Wala, ante. Wala ko magkuha. Promise. Bisa paglantaw ni mo sa akong mga sinina, sa akong bagwa.
4: Di ko mo to. Ikaw kayo nagkuha. Sige ka. Di ito ni mo ibalik. Bantay ka lang.
0: Noon sa naman sa niya si ante, natakdan man sa iyang anak. Wala mo ginito ko magkuha. Wala mo ko magkuha sa kwarta.
5: Sunod na pod, ha? Librihan na pod ni.
0: Siyempre naman, ganda na pa'y kwarta.
5: Mayig kay ka, uy. Abini mo, basta mang libre ka, ikaw ang pinakagwapa sa tibok kalibot.
0: Ngayon wala kang natukan din, ha?
5: Uy, imo ba nakita ko nakita na sinahan?
0: Si Jeffrey ka na?
5: Nagkuyog-kuyog sila nito, ha? Ang sa connection nila?
0: Feeling ka ay nag-smile-smile pa. Makalakot.
5: Asa may nang nasa mga nahuna.
0: Alang-alang, siya man ang mas gi-istorya ni Jeffrey. Di ba, bisan-ansa na akong gihimo arin mo dool sa Jeffrey na ako?
5: Lagi, gwapa mo gunang imong agaw.
0: Dali ko makadawat kung gwapa siya. Sige na, let's go na. Ako namang gibayran. Tala na.
5: Sige. Bihan nung, paspas kinakalakaw. Ako lang sundan, be.
0: Time pa una mag-storya ta. Oo, ang samandayan. Ngayon nag-istoryahan mo ni Jeffrey. Oh, wala man. Doon na lang siya mga pangutana. Tapos, ako siyang gibalibaran. Iyamang good kong ihatod ang tasabay. Iyakong kuyugan.
6: Feeling sab ka ni mo, no? Nga naman, sa paminaw ni mo, nakagusta siya ni mo?
0: Oo. Wala mo kong magsulti, ana.
6: Kanagoy na huna ka. Pwes, ayaw pag-expect. Gusto na ko si Jeffrey. Og, bisin gamay. Wala kay chance nga ta niya.
0: Dayan, wala pa na sa kong nahuna. Kay bawo ka niya, dagan pa kong plano. Panganday sa kinabuhi. Munang pwede ba, dili ko ni mo isyuhan o gunsa.
6: Ambat niyong mo. Basta ha, di na ko gusto magpakipot-kipot ka niya. Makitanggiti ka, magistrihan na mo. Banti ka lang ba? Sige na.
0: May kalitraman. Wala mo ito kay daot ang game mo.
6: Makapanlip rin na ba't ko dito sa ako mga barkada? O makapalit ko, Annie. Itong gusto na ko nga makeup. Akong ibutang sa kumbag.
7: Lakman ko din he. Kaysa lang nasod.
6: Hala, si mama.
7: Ablihin eh. Kaysa lang nasa sod, oy.
6: Si mama kita. Hala, hansaon ka na kanino. Dali lang kumutingo ko na. Ah, husto. Husto, akong nganiun. Akong ibong kagni.
8: Matabang! Ma, dunay, dili mainit na po din he.
7: Hunsa, ablihin o na. Naunsa ka din ha? Ablihin putahan.
6: Nakatagpagod na din eh. Ma, akong gianin din eh, kisod na ako. Wala magod ka kaniha. Nangabungkag din eh. Amot kong kinsa ang misod.
7: Hunsa?
6: Ma, tinawa yung pitaka oh. Nakabukas na.
7: Hoy, nakuhaan?
6: Wala ko mahibaw ma, basta naingon anak na na. Akong gilak, kinahadlok ko, basin ko doon ay mga daotan ng mensodin he.
7: Imposible, wala. Time pa. Si Genevieve asa.
6: Ma, kinina sa kauna-una man no. Kung wala mang gani daotan, wala laing mga tao din yung magsidkawas.
7: Sige, sige. Ako nga niyo, Genevieve. Biha ka na.
6: Merising mo. Merising mo.
7: Genevieve, time pa una.
6: Ante. Ante mo kung gilaparo.
7: Kay nga no, on sabay akong himoon ni mo. Kapag ka dimog naong ambisyosa ka na, nanguha ka na sa kwarta sa akong lawak, misood ka nga to, imo pagkikatag-katag ako mga butang.
6: Wala ko musood dito, ante. Sukad-sukad ako musood na imong kwarto.
7: Bakakon!
6: Promise, ante, wala.
7: Day, kumutuon ni mo. Ay, gani kay naadto na yun ni Dayan. Di pangkatag ni mo.
6: May ka kay may ka mo.
7: Mudumdum sa akong pitaka. Nagtigom ko, oy. Imong kidumdum? Kirawad ka yung dako.
6: Ante, wala. Wala ko magkuha. Dali na ko ng kinaiyang. Dali na ko kinaiyang manguhubot ang dili ako, ha?
7: O, yakin sa may pasanginlani mo. Doon na ba yung laing kaong nakasodin, eh, ha? Baka kon ka dako. O, guwakay luna din sa bay.
6: Ante.
7: Ay, kugunit-kunit, eh. Og. Di na kinahanglan pang mahibaw ni si Boy. May pagmulayas ka din eh.
6: Hindi, ayaw na ko na yung katuan. Maluoy ka.
7: Layas na.
6: Maluoy ka, hindi maluoy.
7: Ay, kagulit ko na ito, makakon ka ako. Basin pa unyag mahurot ni mo na akong ginagmay tinigom din eh. O guwako mga andoy magpapuyo. O kawatan nga sama ni mo. Layas! Layas na!

0: kumahibaw. Wala kumahibaw nga nung gihimo ninyo na ako. Wala lang ko'y mga ginikanan. Kumuha kong gisalikan. Asaga ko pa doon, ani. Klase rin makaroon na. Budurtsyon lang ko sa eskulahan. Ibutang lang ako dito sa guardhouse ako mga sinina. Mga kumbag. Taran sa mga kapanangin ko sa mga teacher.
1: Uy, kadagkan ko na yung mga sinina yung ibutang din eh. Asa mga kamilayas ka sinyo?
0: Yes, guard. Gaya palayas ko sa kong iyaan.
1: Eh, huwag palayas mo ka. Sabi ko mag-uumsan, idaga na katapon o panibag ni mo din sa kong dili sa guard house noon. Sabi ko gahan naunsa. Layo na siyang kampuyo ka ron.
0: Naglibog palagay ko yun. Asa ko mo puyo. Ulay basta nga mo dawat na ko. Ambot ha. Ako na ito gyan sa Ginoo'n tanan.
1: Ay, tuya sa mi mo yung taon eh. Uniya, ay mo pagkaon?
0: Namo ko'y gamay yung kwarta. Kata ko mga ginatikom-tikom. Huwag mapuhon, wala na sab ni. Kuya guard, nanaingon na naman akong kapalaran, kuya.
1: Uy, kilakilak mo ka din eh. Diba, nanay pa niyo.
0: Kuya guard, pasensya na. Dinin ako ni ibilin din ako mga sinina mientras dili ko makakitaw kapuyan ako.
1: Kustog ikang nay kapuyan?
0: Yes, kuya guard. Aran nga, may mutang ko, balag matrabaho ko maayo. Balag ila kong paundangon ng eskwela.
1: Ingon na nilang. Ako. Gamay ito mong bahay, pero pwede ka nga ito.
0: Tinood ka, kuya?
1: Lagi. Kalong human, unya. Paubanan tika sa kong misis. Alon nga, makasubay ka ito sa bahay.
2: Inatulog yung kita din ni Day. Ay, saan ang... Mamaoram ko na yung bahay din ni Ay. Dinit po niya mong luti din ni Day.
0: Pero... Okay na ni... Ate, ang importante nga... Doon na mo'y mapuyan, kompleto mo. Huwag kang tinuod man kanya ang inyong giingon nga inyo kung papuyon din ni... Kamu ang tubag sa kong mga pag-ampo.
2: Ay, kisa magunin tayo di maluoy ni mo ay. Pag-ingon ni Dong Pilipe nga, wala na kulong kay Puyan. Muligay kumot ba dyan? Buda akong kasing-kasing ay. Kay, umalay ba po na may tabo sa kong mga anak niyong anak?
0: Mulaki, salamat kayo ate. Huwag matabang ko sa inyong mga paluhaton din eh.
2: Ay, dinira ko sa bahay in town niya. Mamaligya po ko usahay dito sa sintro. Maulik yun ni among panginabuhi din ni Inday. Niya, swildo po ni kuya ni ma. Mura ginay mong gisalikan.
0: Ayaw ka bala ka, ate. Kay maluoy lang Ginoo ninyo sa inyong pagkamaayo. Ilabi na sa inyong pagdawat ako din eh. Natin na ako mga baligya ni ate dito sa iyang pwesto sa merkado. Kaluoy sa Mila. Mau-mau rigid in town. Doon napasab sila yung mga anak na nag-eskwela. Munang diligid ko magpasagad. Maundang na kong eskwela. Kay wala naman sab ko ika-support. Nga ikaw sab ko nila magpapugat. Mas maayo pa. Ngamutabang ko sa ilang trabaho din eh.

0: sẽ nhé, sir.
1: Kiểu này đi.
0: Sir.
1: Baiklah kita tak. Ulang kena tuan tu sekolahan. Miundang ke nama?
0: Iya, sir. Ulang namang kayo mag-gastin ako. Og silang Kuya Guard. Umay may papuyo na ako mo nang na ako nila nagpuyo.
1: Ayaw na, og padayo ng gundang. Ipadayo na yung pag-eskwela. Isayang kayo. Sige na, kaya dito ka sa ilang guard. Dugay na sabi siya dito sa eskwela ng ilang servisyo. Apil ang iyang misis sa una pa. Ug maayo ang ilang record. Munang papadayunod ka nga to. Librihon ka lang tanan.
0: Tinuot, sir?
1: Oh, basta mo padayon ka. Ug sayang kayo kunin mo na balibaran.
0: Sir, kung librihon mang galing, sir, mupadayon ko.
1: Sige.

0: mula kau kena dinindai?
1: Salamat sa inyong pagpapuyo na ako. Human naman ko, lisod po og. Dili ko mangita og trabaho.
0: Ay, noon sa, pero kung dili pa ka madawat, pwede nga, dinilang una ka, ay. Kay, ay, lasbog mga abang pa ka din na.
1: Mular ka siguro ko Manila or Cebu. Nangita ko og trabaho. Dito lang ko mo patayo nag-eskala sa college kung makaluyan.
0: Nanala, sige. Di na magit ka na mo mapukan.
1: Tingnao niya si Kuya. Salamat kayo sa tanan. Padung na ko sa Osamis. Nanakoy ticket para sa Cebu. Unta, maayo na ang akong kapalaran nga to. Makakita akong maayong trabaho. O kuman, nasuportaran ko akong kaugalingon. Og, ng akong pamilya nga nagkabuwag-buwag, matigong muntaan ako sila. Uli lang.

0: Nakapalit rigog cellphone sa wakas. Lingaw man di ay. Mo'di ako makauban nga. Dili ko ka-relate nila. Ilang mga topic. Mo'di ni Facebook. Og. Doon na po tayo apps nga. Gihatag sila. Mo'man siguro ni. Naano di ako naong din eh, oh. Na okay ditong game sa akong kauban. Akong nila i-open. Kani siguro ay... Uy, hala. Kidakan kong message. English. Ako lang i-try o reply. Nalitigid ko. Dili lang kumusad sa trabaho. Dili nga umainin ko sa akong chatmate. Taga. Okay. Akong replyan. Yes. I'm single. Reply da yun eh. Update man kaayo. Nikatawa siya. O, divorce ko na siya sa iyong wife. So, available siya. 47 years old. Kadagan yung message. Hinahinay lang po dun ta. Kay, baguhan po ko na akong cellphone. Ano siya sa Pilipinas? Ano siya din eh? I was down. My dreams were wearing thin. When you're lost. Alauna na maday sa akin, Lord. Wala pa ginitulog. Akong gishare niya tanan akong kaagi. Og, naluoy siya maayo. Humatid pa niya. Mas misamot ko, no? Hangin kog man ako. Og willing siya nga. Ay akong dalon sa hilang nasod. It's okay. Akong ingnan nga. Kung willing manggaling siya, dili siya magduha-duha na ako. Paabutin ako yung reply. Nag-send siya og receipt. Kwarta? Time pa. Nag-send siya kwarta na ako. Akong i-check kong mapuhon. Nung lading, gipadalaan ko niya kwarta. Convert sa peso, 30,000 pesos. Wala ko magtuo nga ingon na ito ang iyang salig tayo na ako. Nagkadugay, may abot git sa point nga. Muanin na siya Pinas. Kiniyara man ko nagpaputin ni. Basta hindi li siguro tinuod nga. Moan...
1: Panahon na delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na. Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry o moringa. Power 10. Power 10 Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa. Power 10. Power 10. Pro Bio Capsule. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Foods Supplement Retailing.
2: Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
3: Raul maghilom, sir. Taga Bagigikon magsaysay Lano del Norte.
4: Unsay imong gipamati, sir?
3: Unsay ako ang kutukuto pa mag-aslom. Tawag na siya ang acid reflux. Matbuntag. Sige yung aslom nga ko ang hinawa. Naiga, tambag na ko ba nga mayo ko no ang kining Clay Gel ko coffee mix. Nga ako ang gi try og inom primero isa pa ka buok sa ka sushi. Ang gi mix nako tinuod mong giday. Maayo man ang iyang kumaya akong ginawa kay akong gitanaw wala sugar. Wala side effect. So maayo ako ang buntag wala na akong gibati og aslom sa akong ginawa. Una nga before ko mukaon, mukaon pa bisan galing human akong kaon mo inom ko ani. Wala na akong gibati og kini ang acid reflux kining pag-aslom sa akong ginawa. Ginahan jud ko sa Clegel coffee mix.
2: Clegel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
4: Power 10 Probiotic Capsule.
1: Gajas C sodium ascorbate with zinc vitamins.
5: Baby Hines.
3: Taga-asa ka, ma'am?
5: Prinsesa Baroy. Nasukad na nag-inom ko aning Power 10 o Jassy. Wala na kapoy, pirmi na ko panington. Asa akong bana po, nag-inom po din. Nag-mintin na lang yun dahil me. Akong bana, bitaw po share kay taas kay siya BP. Nasukad na ginom anang Power 10, ni-us-us na. Normal na iyang BP. Nagpasalamat yun me sa Power 10 o sa Ginoo nga. Nana na yun ni Clay's Angel, kaning Power 10 o Jassy. O, din sa ang kapi po niyang Clay's Angel, nindot kay Imnon. Sa una, dilidyo ko katulog, sir, ba? Mag-liso-liso lang niya. Nag-inom na ko aning Power 10 o Jassy. Lami na kayong katulog. Sa'yo na kayo katulogon. Maayong kaon. Salamat yun ko sa Ginoo kay Mayo. Nana yun, Power 10 o Jassy o ang Clay's Angel.
4: Power 10 Probiotic Capsule.
1: Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins.
2: Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
4: Power 10 Probiotic Capsule.
6: Rosa Kadalin.
3: Tagasa ka, ma'am.
6: Mananaw Baroy.
3: Unsa day imong gagiya pamati, ma'am? Sadyang wala pa ka nagamintin ni ning maong nga mga produkto.
6: Magutngot kung tiil ani. Kung iduot, kung putol man tiila pagtin giskita. Paligo kaplas ug kani laging Power 10 ug kanang kape nawala jud. Karun wala na. Ano ko'y gibati? Ako hago man ko sa basakan, bro. Anang wala kay kapoy. Imong lawas, baka nanggaan kaayo. O kay batiyo ni uli. Maralag wala lang kayapon. Iwa kay hago.
3: Sa may imong mga panawagan, ma'am, ilabi na katoto mga kaisunan nga naminaw karon.
6: Masulay lang yun sila. Kay nindot yun. Dito sa mo amang god, na ako'y kuan ba, nanigway kog baka. O siya mutugan nga, dahil siya gibati. Nga, akong giingnan, sulay ko naman ang kape. Huwag ka ng pawirtin. Nadi siya bukol diri sa ilalom. Ubos sa tutoy, tulo daw kabuok. Impalit sila gyud kay dilir man sa ila jurilin, paket ba? Dito sa tigpalitan. Karon, itugan gyud siya nako nga believe lang gyud kung siya nawala. Muna ilang gamit karon, kaning nang kuan Power 10 o kape. Nawala gyud ang yang gibati, yang bukol itugan siya nako. Nawala tulo gyud ka bukol. Sa diri sa ibos ang tutoy.
4: Power 10, Probiotic Capsule.
2: Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
4: Power 10 Probiotic Capsule.
2: Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
1: Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins.
7: Resita Jimenez.
3: Pag-asa ka, ma'am.
7: Karangan Tubudlano del Norte.
3: Dugay na ka nga user, ma'am, sa Clay's Angel nung lading products.
7: Wala na katuig. Muna lang akong gimintin kaya nga akong gibati sa unang kani akong hawak. Kaya marasas sakit tadi ko kung makatulog ka ng pagkatulog po na ako lipo ko makatulog kayo tungod sa kasakit sa kong ibalit ko suray kay suray ko nagpalit ni ngayon lang ko dihantod ka ron mo na akong gigamit pero anak ko magpabiyaan ng
3: o sa day mong gagimintin ma'am o sa
7: kanang Power 10 o kaniyang Jassy o Gaplas mo na akong gimintin ka ron ni ngayon lang ko di pasalamat ko sa Ginoo nga na ay tambal nga manakayo sa kong kansakit kaya dagang ka kong ibarte eh kanikutasan ko maglakaw magnusan naman ko ano eh nga kutasan naman ko maglakaw katong akong kakutas nawala ra mo nang nagminti na lang yun ko ano eh Power 10 o kaniyang Jassy o Gaplas o anang kong magbabiya
4: Power 10 Probiotic Capsule panglawas mo nga sigurad
2: Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Chia seeds sodium ascorbate with zinc vitamins. Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang kanatong tadaan. Ani ya nagkaroon ang kapeng makapa-healthy na makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay o chia seeds. Maayo kini alang sa atong heart. Makaprevent sa diabetes. Makaregulate sa blood pressure. Makatabang pakinis sa atong atay o kidneys. Plus, makahatag pakinis sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Purong herbal. All natural o wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.

0: Jazza C Vitamins, adunay sodium ascorbate o zinc. Pakatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, pakahataw tukmang kusog sa atong immune system, pakapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay o inom sa Jazza C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay sangtong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso o hilanat, o uban pang balatian ng hatod sa bacteria o viruses. Take Jazza C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.
1: Mayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, o zinc sulfate. Aduna pa kini lysine, nga makapakusog sa bukog o muscles. Taurine, nga makasuporta sa metabolismo sa bata. O ang Corella, nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali is pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
2: Okay. Ikasakit. Okay. Kasakit.
3: Nausa mang katay. Nga nakikita naman ka sa sahog.
2: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod. Pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguhang nagyotaw. Daghan nagyotag batiun sa itong kalawasan.
4: Ayaw pag-antos imong sakitay. Niyaw, ihaplas na ini sa imong tatay palang.
3: Unsa man na?
4: Nong Laring Essential Oil.
3: Nong Laring Essential Oil?
4: Nong Laring Essential Oil. Ah, sa'yo ako oh, nag-exercise sa mong tatay pa lang ka.
3: Tuhod ka na sa Nong Laring Essential Oil.
4: Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas dayon ining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.

0: Ang akong cellphone. Wala na din sa akong bulsa. Gusto, moto ko sa akong geto ang giniha. Basig na bilinto nga to. Palihog ko, sir, kung doon niyo yung makakita. Importante ka to na ako akong cellphone. Wala ginukulis na makakita. Imposible kayo. Ang saan mo na ako pagtagbo niyo. Nga naman dito among kontaktanan. Wala ka to sa basin kon dito to sa CR. Nag-CR pa ko kaniya. Ako at doon. Wala na kit. Kumusta ka ko tong akong ka-chatmate? Asa ka siya karon? Asa kami magkita niya? Saan ako pagkita niya? Wala na kit kay saan eh. Matukos ka sa gawas. Wala na ko kabantay. Mabasig ni gawas na basi. Wala na ko mahibaw ko. Nagpaabot pa ba siya na ako? Dito na lang ko gawas. Mangita ko pagkaon. Gutom na kayo. Uli ka na ipauli dito sa akong gipuyan. Danghaga kinako eh. Di malas mangkit kayo ko bisang. Sinasa ko'y butang. Wala kit siguro swerte sa akong kinabuhi. Wala kit siguro. Mingaw na din sa gawa sa airport. Mupauli pa ko karon. Mangita ko ga kasakyan. Pero makapahuhay na. Wala na ko'y mahimo pa. Kihimo na na ko tanan. Wala na. Nana ko din yung gawa sa akong ipuyan. Dagkan mo din mga bago nga. Namuyo din niya sa... Kanang... Nagbarog... Iyon na pa. Si... Ako atuon. Jeffrey?
1: Genevieve?
0: Nagunsa ka din eh.
1: Nagstay lang uga pila kagabi eh. Ngano na ka din eh. Sabi mong gibuhat ha?
0: Na ako din eh nagstay. Kay... Na ako din eh nagtrabaho.
1: Mau ba? May kinikailan ka na ako. Sumari ka nagpuyo?
0: Diya. Kanang tapad anang nainagbarog nga babay.
1: Mau ba? Wait na. Ikwaon ako kung gi-order. Pabuta ko din eh, okay?
2: So, yeah.
1: Sige na yun ikaw ulaw. Kay daghan mo sab na. Arundo na sab kay kayo sa istorya karon.
0: Salamat.
1: Ganong masulubon kayo mong naong?
0: Nawa mo ito kong cellphone. Huwag doon na importante kaayo nga akong i-contact. Dito ko gikan sa airport.
1: Mo ba? Asam sab din mo gibutang mo cellphone.
0: Sako lang bulsa basta. Naglibog na ko kun asa to padong.
1: Pwede masulubon ka kayo. Pagkaon kay... Aaron nga... Mawala na ang imong kabalaka. Kay... Wala pa siguro kay panihapon.
0: Wala pa, kid. Nahinangup lang ko nakakita ni mo. Wala magukay ko yung mga kaila dun eh. Og... Classmate kita sa una sa high school.
1: Mau gani. Og, wala tayo magkakita nga to kay may balihin mo kong klaing lugar. Og human, din ko sa Cebu may tiwas og eskwela.
0: Mao ba? Nakahuman ka?
1: Nakahuman ta sab. Ikaluyan sa kaitasan.
0: Maayuhin noon.
1: Gani, mao pa'y pag naog na kong ikan sa barko. Nistay lang kong pila kagabi din eh. Kay doon ako ikipang meet up. Og human, O pauli na sa kong Mindanao.
0: Mao ba? Congratulations ni mo, Jeffrey. Basta doon nalagay ikagasto, no? Makauman good.
1: Ikaw di ay?
0: Wala lagi. Wala'y swerte sab. Siguro, dili good maupot sa ko ang swerte. Wala na'y chance siguro pa.
1: Ay, pagpakulas paglaom. Samtang naapag ka nagbarog, doon na pa'y chance ang tanan.
0: Salamat. Oo, unsa na?
1: Cellphone. Nawalaan kag cellphone, di ba? Magpalit ko og mapon. O, plano na ko, ihatag lang ni. Karon kay, nawamay mong cellphone para imugid ni.
0: Jeffrey, ayaw na. Imuhan na.
1: Sige na. Ikaw ulit bahala sa mga picture nga na. Ayaw lang sabi pang delete.
0: Ha?
1: Tawata na. Oh.
0: Pero...
1: Sige na, dihan na na. Kay... Huwag mapon. Magkuyog na lang ta. Magpalit ko bago nga cellphone. Dawata na. Kinasing-kasing na ako na.
0: Jeffrey. Ngayon naririto.
1: Isang kat... Mau ba? Dali na yung mga trabahoan. Mahinoon ako nga makadumdum sab ko.
0: Maikog mahinoon ko ni mo eh. Pasensya na sa una ha.
1: Ay natugon na una. Importante yung karon. Okay bang cellphone yung gihatag ni mo?
0: Okay Roman. Ako nang nagamit. Pero maikog ko mahalon ra ba?
1: Igo-igor sab to. Kung sa'yo mga gusto ni mo, kay araw mapamalit nanti ka.
0: Ha? Ayaw na eh.
1: Sige na, kay... Namay dagang sale, ha? Sige na, tala. Ikaw pili kung nasa'yo gusto ni mo.
0: Jeffrey.
1: Sige na, ay nagkaulaw. Talagsara ko mo libre. Ikaw pa akong nalibre, sukad.
0: Ha?
1: Oh. Kaniyo, ang iyan ka ni. Bagay ni mo maingunan ni. Sige na, isukod na. Na-fitting room dito, sunahan, no? Excuse me, ma'am. Fitting room niya. Naano dito. Sige na. Dalaw na ko ng uban, pero ma-fit ni mo.
0: Jeffrey, sige. Ako nalang bayad aning uban.
1: Ayaw na. Ako na lang. Dali. Isukod na.

0: Dagan ra kaayo ning imong napalit. Ako na lang yung bayaran, Jeffrey. Maikog kayo ko.
1: Ay, naikog-ikog. Sa una pa lang, Genevieve, gana akong buot ni mo. Gusto lang ko nga, maibaw ka nga. Special ka sa akong kasing-kasing. Tinood ka na. Wala akong magdahong pa nga magkita at pag-usap. Yes, doon na yung mga babae nga talambigit sa akong kinabuhi. Gani, doon ako'y ka-live-in last year. Wala siya swerte tungkol kay nagbinuang siya. Maunang sa pagkakaroon, sakto kong nagkita ta kay wala na ko hinigugma pa.
0: Sibot pa sabot ni mo. Imong ikunitan akong kamot.
1: Kung musugot ka, kita na.
0: Jeffrey.
1: Sa una, bawal ka, diba?

akong gihuna-huna basin kon plano sa Ginoo. Kay nakita man mi niya. Bukon unsa siya ni atong classmate ni, maura gid gihapon. Kanang mabati na ko nga special ko niya. Maong gisugot na ko siya. Wala siya mo pauli din sa Mindanao. Dito siya nagpundok si Bu. Og sa almost 1 month na mga uban nung lading, wala ko dam ha. Magka nang giingon nila nga ma-in love sa po.

0: Wala pa kayo tingog-tingog na.
1: Nanghipos ka namang cord.
0: Huwag ang phone mo. Larga ko ga sa'yo. Para manila. Kay, balik na sa trabaho. Ngayon mo kung gitutukan ng muna na.
1: Kano sa masab ka mong pauli o balik?
0: Sunod sab. After 9 months.
1: Jeffrey.
0: Oh, ngayon nga na yung naong?
1: Naikukuman ako ni mo.
0: Sure? Sure ka, ha?
1: Huh? Jeffrey.
0: Jeffrey.
1: Jeffrey.
0: Jeffrey. Jeffrey.

Nung lading, nagkauyab din ni Jeffrey. Ugmauto nga, nagpadayon ang mong relasyon. After 9 months, gikan siyang paglakaw. Nag-propose siya na ako. Mautong ako siyang giingnan. Nga dito miss Mindanao magpakasal. Kaya naa dito ako mga pariente. Naasab ang iyang kaliwat. Ugmauto, iyang gituman, nagpakasal gid mi. Pag naog niya og balik. O kanya...

0: Malipayon ka ba?
1: Uli kabutangan. Karon pa na ako na hunahuna. Pinanggarikit kihapon ko sa Ginoo, bisan pa man sa mga pagsuway sa akin ng buhay. Hug Jeffrey, salamat. Bisan pa man, wala na ko hatagi o gibugaton. Ang imong gihimo na ko kaniadto.
0: Ay, dito ko na una. Tinudang ilang giingon nga kung kita gid para sa usag-usa. Dili gid tugutan nga dili mag-abot pagbalik ang duha na to ka mga dyan.
1: Tinuod, imagine doon ako'y ka-chatmate na wala pa akong cellphone. Kung wala pa tumawa, siguro nanak kong abroad karon, nanak ko sa gawas.
0: Siguro. O dili matuman ang kanang gilatid na gilatid sa kapalaran nga ikaw gako.
1: Tinuod ka. O daghan kitang mga bisita, dili nang bata magpasalamat mo tanila.
0: Siyempre naman. Atos

0: ang pasalamatan. Tala, Kuyugta, huwag arosap na makaila ni mo ang akong mga pariente.
1: Sige.
2: Ulit-ulitin ko siyo.
1: Wow, kadakan sa itong mga regalo.
0: Ikaw nalang itiwas uga. Abre na, kay doon na po ko i-check din is kwarto.
1: Okay. Unsang ning uban. Wow, kamang bungga sa uban. Kajot lang. Ako sa nang ibutang din eh. Kay doon na nuktok sa pultahan. Kinsa ka karon. Akong ablihan. Kin...
3: Day, Genevieve.
1: Ikaw, ante. Nganong ni Aka?
3: Balita na ako na miniyo ka na. Day, Genevieve, pasaylo ako sa tanan.
1: Kay,
3: bago pa lang ko nahibaw, tanan, ni akong gipasangil ni mo, binuhatan ni Dayan.
1: Ako siyang kiingnan kung unsa ba'y problema sa iyang kinabuhi kanong wala manggay panalangin.
3: Abi mo, tulo na kabuki ang anak bisag kinsay amahan.
1: Huwag, siguro gumikan siyang kihimo. Pasay luami, siya day nanguhas ako. Kuwarta kanunay sa kwarto.
3: Iyang ipasangil ni mo tungod sa sayang kalagot.
1: Maupa. Grabe. Grabe sa tiyay ante, no? Naglibog ito ko, ano? Ingon-ani na. Ingon-ana na lang yung paglantaw na ako. Malilimagin ako mahimo paghimo, ana.
3: Pasaylo, ami. May anikog siguro. Haron nga, mapahibaw ni mo pag-ibasulan na mo tanan ang among gihimo.
1: Ayaw ka bala ka, ante, akong gidawat ang mong pagpasay. Pagpangayog pasay, longanin ako. Kinsaragot ta, nga dili maka. Hatag og pasay, long. Og, ipangumusta na lang ko ni Dayan. Og, unta, dili na niya himoon.
3: Sige. Salamat. Pag-ambing ka kanunay, congratulations.
1: Nung lading, maulaw silang muduol na kukaron. Wala masab ko magdumot. Kaysa lamang kina magdumot. Pero grabe sila kihimo, sab. Mura kong dautan kaayo. Ngaunta, kaila naman sila na ako. Nung lading, balik mi diri upuyo karon sa labason tungod kay nakapalit man uga Luna si Jeffrey. Bali, naaga po siya sa barko na trabaho ang tulkaron. Ang akong ian, magkita rasabi panagsa, pero kanang murag mahilaw sila. Pero dili ko maniglain. Ako pa gani magpadadid to kunsa kanang dunay mga da si Jeffrey gikan sa gawas. Nung lading to nalay mga leksyon nga ako ipaabot sa mga naminaw. Ayaw mo pagdaog-daog si bisan kinsa kay makagaba ilabi na ang inyong daog-daogon kanang way ikasukol. Nga kanang mahimong mas mahimong makaluluoy sa inyong himo. Matudpas akong iyaan. Tulo ka buk anak sa akong higagaw. Bisag kinsay amahan, wala pa nalangin ang iyong pagpuyo. Siguro gumikan siyang gihimo na ako. Wala sab ko mag-ampong ng mingon anang iyang kinabuhi. Pero dilikid maayo nga itong himuon na. More power na ini programa kini ang iyong magtatampo. Genevieve from La

0: Ogat ang sugilano ni Genevieve nga taga Labason sa Buanga del Norte. Molay giingon nga dili gud maayo nga kana bang pataka tag pangmasangil bitaw maghimo tag dili maayo nya ipahid na to sa ato isig katao aron madiin sila, sila moy mapasanginlan, sila moy mahimong dautan pagka dakong kanang sala sa atubangan sa atong labaw magagagahom. Tiaw muna mga pinalangga nga tigpaminaw nga nakahawa siya tungod stilan oy kaya rin yung labtikan pero muna giingon nga kinahanglan magid mahitabo una mga butang kaya proseso man ang atong kinabuhi din ang kalibutan na adisir ka mo abot din he dili man pwedeng mulaktod ka. Matul pa nila murag hagdanan bang magsugod kagtikang gikan sa pinakaubos hangtod ka mo abot sa imong adtuan, hangtod ka mo abot sa babaw. Unya dili basta-basta ang nagian sa atong sender nga tagalabason nga si Ma'am Genevieve. Pero grabe no, nagka-chatmate pa siya unya abi niya og katunay panalangin niya nawa pagid iyang cellphone. Paskila hintunga na gid pula mura og kuan ba gi unok-unok gid pud siya. Pero kini de usahay dunay mga butang bang makaingon tang makalagot bitaw pero makaingon pud tag panalangin no. E kung wa pa po ito nawa, siguro dili gid sila magkadayon sa iyang husband karon. Naa siguro siya sa gawas sa nasod. Wa po ta kahibaw o mahimo bang suwerte ang iyang pag-adto sa gawas, ang iyang pakigminyo sa dili sa sama na to. Foreigner. May ilag ito mga foreigner nga mabuutan. Yag ito mga barumbaduhon. Kada bang manakit ba? Dili man dili ang puntanan ko foreigner nga mga maayo. Naamagod po yung manakit o niya kanang dili ka mahimong malipayon ba? Basin og dunay hinungdan nga nung gilikay siya ato. Kaluoy po rin sa Amerikano nga mi anhisa Cebu o niya. Wa na yung taon tumakuan kayo nawa ibong cellphone? Ang maong sugilanon, siyempre kanunay gipaluyuhan sa itong epektibong produkto, Power 10 Probio Capsule. Kung ugaling duna kay gibati ha, duna kay balatian nga gihambin diha nga daw paminaw nimo murag wa nay kaayuhan, ayaw pagpakulas paglao mga pinalangga nga tigpaminaw, sulayi ang atong produkto nga Power 10 Probio Capsule.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurad.
2: Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
3: Si tabako.
4: Tagasa ka ma'am?
3: Gamanan ako, baruila na din routine.
4: O sa imong ginagamit to rin ma'am?
3: Kapi nga, clay chill nga kapi, power chill.
4: Pwede ba ito masairan ma'am kung unsay imong gipamati sa dyang wala pa ka nagagamit ni ining produkto sa Clay Angel nung lading nga product?
3: So, wala pa ko nagamit. Ang akong masay, malipong ko, dayon. Paglain akong ulo, dayon, magamit lang. Pero may nakuanin, wala naging siya. Sige ko, ginom kapi. Kadaadlaw, yun. Kung ginom kapi. Sa clay gel. Yung power chain, magtumar lang po ko sa isa sa tadlaw na bulian na po siya.
2: Power 10 Probio Capsule. Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
5: Power 10. Power 10 Probio Capsule.
2: Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
6: Teresita Bartolo, taga Lamalama, Tubod, Lanao del Norte. Akong sakit is one, itong colon cancer. Kanang tanggal na akong matres, tabso na ko. Mauto nga. Gioperahan ko, tapos bugnaw akong singot, then kapoy akong lawas.
4: Karon da ang imong colon cancer, matawag okay na ito nga okay na.
6: Ang pag-disposal, paana. Dayon, nag-maintain na dyan ko, ani, kay ganahan ko, ani nga, kanang product, kay gaan akong lawas.
4: O sa nga produkto, ma'am?
6: Akong tulog. Jase o ganing kawerten. Muna akong gina-maintain, o haplas po.
4: Kasi nga doon na kay parawagan, ma'am, nga ito na sa itong mga kaigsunan nga naminaw karon.
6: Oo, akong giyawag ang uban nga wala pa makatilawani nga tambal. Sulayin ninyo kay epektibo yun.
5: Mag-Power 10 Probio Capsule na. Power 10 Probio Capsule.
2: Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
0: Kung wala pa mong magkasulay at tuas mga butika parmasya sa inyong mga lugar, Power 10 Probiotic Capsule, yung mga Clay Gel Coffee Mix, ang kapsula nga gimaintains kadaghanan ang kape nga perting lamia nga magkaayos sa atong lawas. At tinandaghan na ang mga naulian ani. Una kung ikaw wa pa magkasulay, listingi ang Power 10 Capsule Clay Gel Coffee. O nga itong Jassy Vitamin C plus Zinc. Luya ka, dili makatulog. Magkatulog man, gamay kasikas, makamatadayon. Mag-Jassy Capsule ka. Ha? Jassy Vitamin C plus Zinc. Aron sa ingon ni anak, kondisyon ka kanunay. O niya, dili kadali taptalog balatian. Mas magkalahutay sa bisan unsang hadla sa kinabuhi. Sa imong inadlaw adlong pagkinabuhi nini kalibutana, mas magkalahutay ka sa imong trabaho. Jassy Vitamin C plus Zinc. Ingon man ang nunglading essential oil, haplas na siya ha? Haplas na nga humot unya epektibo, timan igyod nunglading essential oil. Okay, balik ta sa atong sender. O niya atong basaho ni ang inyong mga tubag. Kuno sa words of the day na to karon. Ay ingon nung lading, danghaga po kay sa sender. O guwa pa to nawa iyang cellphone. Ayahay na ta siya gawas karon. Usay makaingon ta no, pero kining kadanghag usay makatabang ni. Di man to makaingon po nga. Kay naam po dili danghag nga. Kuan, kanang, kanabang... gi kuan gyud kana bang naatlan gyud kay gayunan niya dunay mga rason di ay ha kala bitong diha akto nga nganong nahitabo man isog kidabuhi nganong akom gayun ani nganong nawala pa man gyud nga ako man tong gisipti og maayo nagampo mo ta ko usahay de dili na to matubag ang ato mga pangutana ingon ana unya ngadtong ato matubag ang ato mga pangutana nganong gitugutan sa kay gayunan ha kay siguro og nahitabo to yung ato di mo magkadayon dili mahitabo ang kanang ilang giingon nga gilatid sa kapalaran daghang mga patubag dinhi sa atong mga pinalangga ha ang atong number 0912-521-4645 aron ato nang mahatagag pagtagad ang inyo mga tubag di Winnie Minyosa Manigo TM Words of the Day nung lading bahandi from Kagawasan Pagadian City. Maayong adlaw nung lading Words of the Day kay Panaad gikan ni Edgar P. Iliana sa Makilaw Tangub City. Ha? Panaad ka tuning masayran karon. Gika ni Ma'am Mary Jane Mumar, Words of the Day, Gilatid, Mary Jane Mumar, Cebu City. Kompleto gyud. Words of the Day, cellphone, si Yuli Bungkawilni sa Jimenez TNT number. Ang makatubag ni ini, makakuha og load, duha ang ato padag-on, og duha ang makakuha, tag 100 load ni. Ano lang gyud ni? Napay laing tubag gikan ni Ma'am DC Jane Rosal sa Purok 5 Tabid Usamis Words of the Day Gilatid gikan ni Ma'am DC Jane. Kun mauni pertin daghanang nakakuha ani. Pangutana maogid ka ha. Maayo hapon nung lading guwapo Words of the Day kay Gilatid si Rumi Umandam Sagadan Baroy Lanao del Norte cellphone number Globe. Okay, ni mo'y kumpleto. May address, pangalan, unya, network sa inyong number. Aron nga dili maadto sa lain ang akong pag-load unya kung makatubag mo. May adlaw ng lading Words of the Day, Gilatid, Estela, Rido, Rau, Anla, Lanao del Norte. Good PM nung lading Words of the Day, Latid, si Margie Novalny sa Simpak, Lala, Lanao del Norte. PM ni. Unang katong doon ay mga pagsulay sa kinabuhi, hayaw ninyo basula ang Ginoo. Ayaw basulang inyong kaugalingon. Nga mo ingon mo, buguag kay nako, oy. Anong nahitabo man gito, oy. Buguag yun ako, oy. Inom-inom lah yun. Tagay-tagay lah yun. Kay nahimong failure ang ilang mga gusto. Pero luyo din sa mga failures nato, mga kapakyasan, doon na po din yung mga rason. Tinood ganyan ang ilang gingon, nga tanang nahitabo sa imong kinabuhi, doon ay bugat gid na siyang rason. Huwag ganyan labing tinuo di ha. Words of the day, gibugaton, Robert from Usame City. Masayaran gini karon. Nung lading words of the day, gilatid gikan ni Ma'am Lisa sa Hulga Ligsay, Rauan Lala, Lanao del Norte. Nung lading asa mapalit ang Power 10 Probio Capsule dinis Pagadian City. Diretso lagi mo diha sa atong store, ang atong outlet. Diha sa Nalas Amigo Pharmacy, nas Butika Ata Main. Naadiha. Nung lading nakapalit na gyud ko og Power 10 Capsule Play Gel Coffee dinis sa Save More Pharmacy, Kugon Public Market CDO, mga taga Cagayan de Oro City. Nung lading asa paliton sa Butuan, naadias mga butika parmasya, dunay daghang stocks nag-deliver ta din ha. Da sa San Franz, Bayugan City, naay daghan ato mga produkto din ha. Mayong adlaw nung lading words of the day, gilatid sa kapalaran si Nicola Corrales ni sa Tangub City. Uy! Ang akong amigo nga Christopher De Leon! Diha sa Tangub City! Moni, katong naabitaw sa Batang Quiapo si Juan, si Ramon. Christopher De Leon. Kuya Nick Corrales, kumusta ka diha, Kuya Nick? Ingon man ni nung lading words of the day kay cellphone TM number from Bonifacio Misamis Occidental. Ha? Ang pangutana, cellphone gyud ka ha? Ha? Kung cellphone, aperti daghan ang mo daog. Kung katupong ilang gikuan, daghang daog. Ang atong products nga clay gel papaya soap, testingin ninyo katong mga bugason ang naong mga talumtumon, katong nag-dry lang ang skin. Kaya bitaw gusto ninyo nga ang effect niya kaputi nga mubagay nimo, kining clay gel papaya with collagen and milk. 10 times power whitening. Gini-gani i-maintain ninyo, di ba? Makaingon yun mo pagkanindot ng lading. Kaputi nga mubagay nimo unya blooming ka kanunay lang taon. Bisag buntag ka pang manabon pagkahapon, fresh ka lang gihapon. Clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening. Ingon man ang atong Gromade ha. Kung galing gusto mo nga mahimong healthy ang inyong anak, kanabang bata bitaw nga bright sa klase o niya healthy ang inyong himoon na kini oh, Gromade multivitamin syrup for kids. Ipamintay nila, di ba? Matingala ka nga bright ang inyong anak sa klase. Dali ka sabot unya taas katong mga bata gagmayon diha. Pagsunod pag yung kaon, mga bata nga tagdugay matulog, i-Gromade gula ninyo. Gromade multivitamins, the best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. I-testing yun ninyo ang atong Gromade multivitamins, guys. Kay nindot kay ng Gromade para sa inyong mga kabataan. O niya, 13 above, arong continue gihapon ang vitamina, pwede na ta dinhi sa atong Jassy. Jassy capsule. O niya, kung magpahilot sab ka, dinhi ta sa atong nung lading essential oil, magpahilot ta, magpamassage mo diha. Doon ay mga skin diseases, skin allergies, kining atong haplas nga nung lading essential oil. Muna gamito ninyo ha? Ingon man ang atong pinakamot nga carry perfume. Ang atong tubag, pastilan. Wag yun mamao ang tubag, hapit yun. Ang atong words of the day, wala gyud so far, wala'y nakakuha. Kaya ang uban na dubli man, ang uban pod kulang. Ang atong words of the day, kapalaran lang yun siya. Dili pod siya gilatid sa kapalaran. Ang uban gilatid lang, ang uban pod gilatid sa kapalaran. Kapalaran lang yun ang atong words of the day, ha?
7: Pag-iya sa pag-ugman sa maayong panglawas.
8: Mga ka-Power 10, kumusta? Ug may pagpaminaw na usab ka natong tanan. Welcome na usab ni ining atong tulumanon, ang giya sa pag-ugmad sa maayong panglawas. Siyempre, kauba ninyo sa kahaginan, Dr. L. Palmao, sa naturopathic practitioner. Maging kauba na usab. Ninimpipilang ka mga minuto sa diyan na magahisgot kita. Bahin sa ato ang alawas. Siyempre, pamaagi sa pag-amping nini, ugusa sa mga pamaagi nga mampingan ato atong lawas, is pinaagi yun sa paggamit sa tuang pinaka-epektibong kapsula, ang atuang food supplement, Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement, ang atuang nga gikinahanglan yun sa tuang lawas, nga diin doon ay kombinasyon sa good bacteria, sa paghinlo sa tuang colon, o niya sundan dayon sa mga importanteng mga nutrisyon. Sa mas mga gitawag mga ka-Power 10 nga maayos sa atuang lawas kining gitawag nga mangosteen green barley guyabano, spirulina, goto cola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C, all in one mga ka-Power 10. Atong giusa liha, alon dili mo mangita sa daghanan pa nga mga suplemento. Sa paggamit magka-Power 10 sa usag kapsula, food supplement magka-Power 10 nga grabe kataas og value sa nutrisyon, mapahimus lang kini maayo sa imuhang nga lawas. Mao kini ang ginagamit so far magka-Power 10. Sa kadaghanan karon, mabitaw nga in demand kaayo nga tuang kapsula. Tungod kay nabantayan gyud dudulag gyud dali laman gud ma-feel nimo. Pag inom nimo Power 10 Pro Bio Capsule 1 week, 2 weeks magka-Power 10. Mabantayan nimo nga dunay na improvement ang imuhang nga lawas. I-follow lang na magka-Power 10 ha before ka mugaon. Gamit ka sa tuang Power 10 Pro Bio Capsule. Kuha kag warm glasses of water, 2 glasses magka-Power 10 kung mahimo sa di pa ka mugaon. Kay nindot na siya nga i-practice nimo matag adlaw magka-Power 10 ka unya sakto ka og hydrated ang imuhang lawas. Dali na siya madala sa imuhang dugo. Kaya itong dugo magka-Power 10, kung lapot kaayo, maglisod man siya og travel. Maglisod siya og liver sa mga gitawag nato nga mga organ nga ginakanhanglan ang atuang Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Kaya Power 10 Pro Bio Capsule, tungod sa mga properties nga naani ini, mutabang na siya sa paga imuhang dugo magka-Power 10, dali na siya nga makadaloy sa imuhang mga ugat unya ma-fight pag yun ang mga inflammation. Kanang inflammation magka-Power 10, kuyaw kay na. Kay maunay makahimo sa pagguba sa gianan sa imuhang dugo unya plus ang inflammation magka-Power 10, usa sa mga leading causes sa kamatayon sa tao. Kanang mga atakis kasing-kasing, ataki magka-Power 10 sa stroke, maong gina isagad magka-Power 10, number one gina, always gina magka-Power 10, top one. Kanang gitawag heart attack nga mo ay leading sa tibuok kalibutan. Tungod na po na sa atuang mga highly mga inflammatory nga mga pagkaon nga makuha nato magka-Power 10, especially fast foods nga mga tamis nga mga refined nga mga sugar uni kanang gitawag nga walay sustansya, refined nga mga flour, kanang mga harina nga atuan nga makaon magka-Power 10 nga duna nay mga gitawag nga mga bad fats nga musulos tong lawas o nga hidungdan nga doon natay gitawag nga pagkaklag sa tuang nga mga agianan sa tuang ugat, sa agianan sa tuang dugo. Pinaagi magka-Power 10 sa tuang kapsula, grabe kay ni kabaga kay ni og anti-inflammatory properties. Dako kay ni siya magkatabang magka-Power 10, especially doon na siya gitawag nga turmeric. No, kaning mga turmeric magka-Power 10, taas kini siya og anti-inflammatory properties. Kanang mga inflammation, mga damage, mga hubag-hubag, kanang inflame, mga hubag magka-Power 10 nga dili na ito mabantayan sa sunod sa itong lawas, muna ay delikado. Kay dili man takabantay nga worse na dahil siya, ulahin na lang na ito. Mabitaw nga, na uban nga mga tao, kabantay mo ka Power 10, kay dili na ba garantiya yun nga mag-exercise ta. Kaya maayo ang ito ang lawas karon. Kung ato ang sunod sa itong lawas, wala na itong gitreat, kay ato alaman, is mag-exercise ta para magkapasingot ta. Pero ato ang hinumduman magka-Power 10 ha. Kung ang ato ang lawas, sulos sa ato ang lawas, doon ay inflammation. Especially ka ng mga ugat na to. Maglisod na siya og tabang ang ato ang exercise. Magkatabang exercise sa ato ang fats, ato ang gitawag magka-Power 10, papugong sa ato ang edad. Pero kanang mga inflammation sulos to ang lawas, unya pabaya ta, nauna-una na to, mag-abusan kong kaon. Kay maugyapon na ako'y sige kong exercise. Ayaw na magka-Power 10, kay daghan ka ayaw gani nga mga basketball player, gani pa. Mga athlete magka-Power 10 nga dunay gipang atakis kasing-kasing heart attack. Kanang gitawag nga atake magka-Power 10. Nga ano man na, tungod kay ang inflammation, wala sumakita sa gawa sa lawas. Kanang mga fats, no, kay healthy kunuhay, kay niwang. Pero ang sulod di ay magka-Power 10, dunay clog na kaayo ang ugat. Na tungod na kay kulang sa suplemento sa mas Power 10 Pro Bio Capsule. Ayaw na pagkiya sa magka-Power 10 kay kana na bang gitawag nga inflammation di sa mga ugat. Silent killer na siya. Wala kakabalo nga baga na dahil kaayo ang cholesterol sulod sa imuhang ugat.
9: maglisod nag-agi ang imuha nga dugo, plus dungagan pa yun lapot kay imong dugo, kay wa kay Power 10 Probiotic Capsule, wala kay gi-fight nga mga inflammatory properties nga mo fight sa mga inflammation. So mahitabo gyud ni ana luoy kayo ang imuhang lawas. Mao na nga gamit gyud sa Power 10 Probiotic Capsule ha, ayaw paglangay ni ana kay mao na gikinahanglan sa imuhang lawas. Wala na kita igong oras pa alang sa pagpaminaw sa unahan, kini si Dr. L. Palma magaingon kadinyo. Lawas may labaw bahandi istanan busa atong ampingan pinaagi sa paggamit sa Power 10 Probiotic Capsule sa tu ampina kalamig nga kape. Clay Gel Coffee Mix, dang salamat ug maayong pagpaminaw kay atong tanan.
10: Pagiya sa pag-ugman sa maayong panglawas.
11: Power 10 Probiotic Capsule.
12: Leticia Ista, Aquino, Purok Size, takop tatanggob dito eh.
4: Mm-hmm. Unsay imong gagimintin, ma'am?
12: Power 10, jasi akong imunon. Mm-hmm. Mag-haplas nga nila ding. Mm-hmm.
4: Sadyang wala pa ka nagagimintin ni ining produkto ni nung lading. Unsay mara imong gibati, ma'am?
12: Mag-ngul-ngul akong tutoy. Ngayang hubag ito, mag-ngul-ngul. Ngamurot kalak asa, lisos ka man siya. Mm-hmm. Mara akong kanang-gadukan. Anak akong mga igagaw, akong magula nga paupirahan. Ngunit magi ko magpaupira. Kay ginore mag-igo na to kung ano sa akong yakwaon. Magadungog na ko sa inyohan drama nga nila ding. Intesting gig mo ginom. Din karoy sa Diyos, yung kupos gid ang ako ang hubag sa kong tutoy. Morag kamanti kadaka yung hubag. Naulian gig ko siya. Mga nga pirmi gig mo ginom kami doon sa kumbana. Mga nang digig ko pabulag ni sir.
1: Power 10 Probiotic Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
13: Jesse, sodium ascorbate with zinc vitamins.
14: Mga amigo, mga biga, kapeng-kape ka na ba? Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Karon, magadalit ka ninyo. Nining usa ka kapeng-kapeng tulumanon nga magahisgot sa mas maayong benepisyo nga atong makuha pinaagi sa kape nga Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel.

0: Pagkulo manong dalit ka ninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Antighi mo sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kape alam sa mas mayong panglawas.
1: Mga kakape, welcome sa ato ang 5-Minute Program. Ano na po kining atong tulumanon yung hatod ka na ito sa mayang kapabutoon sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighi mo o tigapunapod nining atong talagsaong klase sa kape nga napuno sa mga vitamina, minerales o mga nutrients nga makatabang sa atong kalawasan. Kung ikaw wala pa ka nakasulay niini nga kape, may pang muadto na kakaroon sa pinakalabing duol nga tindahan o butika o pangitaa ang Clay Gel Coffee Mix. Gumikan kay kining Clay Gel Coffee Mix mga igalag igsuon, napamatud-an kini siya nga doon na kini siya ipagtabang sa atong mga kalawasan. Ang maungang matang sa klase sa kape mga igalag igsuon, doon ay giyoy nindot nga resulta sa kalawasan nato, no? Dili kita mag problema nga mag-angkon kita og mga dinagkong problema sa kalawasan, labi na katong mga kaigsunan na itong adunay mga chronic diseases. Di man ikanunay nga posible pinagi lamang sa pag-inom ni mong kape, no, initial or hinanaling kaayuhan dayon sa lawas ang imong masinati. Munang kung ikaw igalag isuna, gusto ni mong matabangan ka, di man ikanunay nga kining atong kape, adunay gini siya resulta nga nindot, no, sa atong lawas. Di man ikanunay ang pangalan, Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ginama ka na sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Alang sa katong mga kaisunan na ito na karoon nga mabalaka, nga basig nervyoson o ininom og kape. Kasi sila pa, basta magkape ko noon, nervyoson, no? Mataas ang kanibitang kakuba sa itong lawas, sa itong kasing-kasing. No? Timani ka noon ay mga kaisunan nga dili yung nana kaning atong kape. Kaning atong kape, dili ni siya nagatanyag o nervyos. Kundili, mas makahatag pa hinugunig siyang alertness sa ato ang pangunahuna, pagpalantip sa ato ang memorya, o usap pagpahait sa ato ang pangunahuna. Muli nakalindot niya ni mga igalagigsoon, gumikan kay kanisya, purong herbal, why side effects, why overdose. Ang tuyog tumong lamang sa maong kape, maong ka ng pagtabang sa imuhang lawas nga ikaw matabangan. Ha? Timan ikanunay mga igalagigsoon nga ang Clay Gel Coffee Mix na kahatag, mas makahatag ni siya o pagtabang ni mo. Dili ni siya susama sa uban nga iniginom ni mo higalagigsoon, pangulbaan ka, no? Napoy uban po nga mga higayon, mga higalagigsoon, tungod sa presyo sa kape. Mas mapangulbaan ka, imbis wala kang kapalpitate, pagpagutan na sa presyo sa tagpila man ay mong kape, atag 200 ni sir. Kulbaan na hinoon ka, no? Inanganana ang ato ang dilingon ana ang atong kape. Kaning atong kape, affordable kaayo, mapalit sa masang Pilipino, and of course, mapakahatag pa din siya o pagtabang ka na ito. Muna siya nakanindot ni inimong good mga higalagigsoon kay ang tuyog tumong sa ato ang coffee, mo ka ng paghatag o maayong panglawas, no? Makatabang kini sa ato ang inadlaw-adlaw, nga dili kita magproblema, aduna kita'y maayong kahimsog, kay lisod mong good kayo na kay gibati galagigsoon, kay na kay gihuna-huna nga dili maayong simong lawas, no? Dili pong ka maka-function properly, kay bothered ka, no? Na kay gikagulan sa imuhang panglawas. Kining atong Clay Gel Coffee Mix mga galagigsoon, makahatag kini siya o pagtabang sa ato ang mga kalawas. And of course, makatabang po gini siya sa mas maayong performance, no, sa ato ang mga organs. Timani ko nun ang pangalan sa atong kape mga higalagigsoon, Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ginama ka na sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit na ka na karon sa mga butika.
0: Mga kakape, inyong nadunggan ang tulumanong dalit ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighi mo sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kape alang sa mas maayong panglawas. Kape alang sa mas maayong panglawas. At tanginang gihapon kini sa sunod nga higayon. Alang sa mas himsog panglawas, pinaagi sa kapeng Nutrilicious. Nutritious na delicious pa. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit na karon sa mga nagunang mga butika, grocery stores, ug mga piniling tindahan dool kaninyo.
2: Power 10 Probio Capsule.
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
3: Mary Jean Auman.
4: Nag-asa ka, ma'am?
3: Nag-akwalas. Burok 3.
4: O sa malayang gipalit, ma'am?
3: Kung ano yung akong gipalit, kaning Coffee Mix o kaning Power 10. Kaya maumang yun nilindot nga mga produkto nga ginagamit na mo.
4: Kamutan na nagagamit?
3: Oo, kamitanan.
4: O sa may nakaagnin ninyo, ma'am, ganong may gamit ka mo, anin nga nasampit nga mga produkto?
3: akong bana, sir, may nasa isi sa likod. Then, gamintin siya aning coffee mix o kaning capsule. Kaluyan sa Ginoo, himbuto yun siya.
4: O saan ang capsule, ma'am?
3: Power 10. O ganipong coffee mix na kape. May ginaadlaw niyang giinainom. Kaluyan sa Ginoo, sir, himbuto yung sis dire din. Ako pong ugangan, sir, kanang bali upirahanan unta siya ang hitabo. Nagmintin dia po na ni Power 10. Kaluyan sa Ginoo, nakalibang ragyan siya. Wala na namo ipadayo upira. Ako kay ko pasalamat sa aning produkto. Pasalamat yung gusto nga makakuan yun siya sa mga normal nga mga ato ang kalibang matag-adlaw.
4: Sa may mong panawagan, ma'am, gato na sa atong mga kaigsunan nga naminaw karon.
3: Kung gusto sila mo, sulay lang good sila aning nga produkto sa lungla din. Nindot kaayo ni nga produkto, sulayan lang nila. Pero hindi good sila magmahay aning nga produkto.
2: Power 10. Power 10. Probio Capsule.
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. Karong panahon na delikado nga kita mataptan sa COVID-19 nga nagabago-bago ang variants apan makahatag lang gihapon og peligro sa atong kalawasan. Mao kanang angayan nga pakusgan ang depensa sa lawas. Tumar na karon sa Jesse Vitamins. Jesse Vitamins. Ang Jesse Vitamins adunay sodium ascorbate, vitamina C kini nga labing gikinahanglan nato aron kini atong lawas adunay insaktong proteksyon batok sa mga balatian. Ug aduna pa kini zinc nga makatabang sa mga age-related diseases, mga hubag-hubag ug inflammation, makatabang usab kini sa pagpakusog sa immune system. Ang Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins dili makapaaslom sa imong tiyan. Busa, kung gusto ni mong himsog na panglawas o luwas nga lawas sa balatian, pagtumar na kadaadlaw sa vitamina C o zinc nga naakaroon sa Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins. Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins. Makapaligon sa kalawasan, makatabang pa batok sa balatian. Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
5: Power 10 Probio Capsule, alak sa mga gihambing balatian.
6: Norma Cuyos.
4: Taga-asa ka, ma'am?
6: From Porok Talisay, Pinuyak.
4: Unsa nga produkto sa Clay's Angel anong lading nga product sa mga imong gagimintin?
6: Ako ang nagamit Power 10, Clay Gel Coffee, Jesse, o kato ang essential oil. Last 21 na mild stroke ko, sir. Wala jud siya gikawang sa Ginoo kay ang nunglading istasyonan dito jud natukma ang iyahang program na alauna. So diha murag na walang stress na ko kay sigo ko paminaw sa iyahang programa, malingaw ta, makatawa ta. So sa advertise na after sa iyang programa, mauna ang iyang paghatag o mensahe about sa product. So natuhog na ko ang tanan, ginasulat, ginatun-an, o ako gid siyang giyos sa ako ang lawas. So after, niyari jog ko sa waranding, nangita jog ko sa maong product. So palagi sa Ginoo, natumduman ako ang RM. So kaso lang kay ang RM, kung mag-abot ang stock karon 3 days, wala na siya. So palo ko sa kapatagan. So niabot sa punto nga niabot jog kog Aurora. So karon wag mag-1 year na ko karong April sa akong pag-use din. Ang ako ang maintenance wala na nako gamita. 1 year na sad.
4: 1 year na.
6: 1 year na sad karong April. Gikan sa akong pag-undang sa akong maintenance. So padayon kung paggamit ani karon, so daghan na kay ko connection sa.
4: Unsa gigamit nimo?
6: Power 10, Clay Gel, Jesse. Mo'y priority na ko nga ginagamit everyday. Kaloy sa Ginoo, sir, kana na ang nawala kong kabuhi. Itong akong lipong-lipong nga maglakaw kung marag din ako kahinimbang. Then makatulog na ko. Dayon, basta kay komportable na dyan ko sa akong paglihok-lihok karon. Muna nga gishare na ko sa ko ang palibot ko ang kabanayan. So karon naghanaghan nagyud mi nga nagamit ani kami tanan pamilya na. Then imong masinati nga gasa pod sa Ginoo tingali kay ako man jung gipangayo. Ako dapita maulian kay daghan na jud kay kong product nga gina-applyan, sir. Registration jud ko permintis sa maong product basta gusto ko. Pero kanilang jud ang nung lading maoy nakasibo sa ako ang pag-milestone.
5: Power 10 Probio Capsule, alak sa mga gihambing balatian.
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
2: Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
7: Nung lading essential oil. Uy, Mads, nausa man ang luya man kaayo na imong nawong.
8: Lagi dahi, uy. Sa sige na nako nagbiler-biler ba? Si magot og disco sa amo. Murag, ni ubos na dyan hinoon ako resistensya o kailan tanon ko karon.
7: Kung mao ka na, Mads, maayo pang mag-Power 10 Probio Capsule ka.
8: Power 10? Kaya nang ginaminsyon ni nung leding?
7: Yes, uy. Ug kabalo ka, Mads. Kining Power 10 Probio Capsule, kompleto kini sa mga vitamina, minerales, o mga nutrients na dagkog ikatabang sa atong kalawasan. Tungod sa napulo kasangkap na napamatud ang makatabang sa atong kalawasan sama sa probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, kutokola, cranberry ug moringa. Maokini ang Power 10 nga sangkap nga tinuod nga makatabang sa lawas nga makapa-energy na makapahiuli pa sa balatian.
8: Dawbi, ako ko na nagsulayan.
7: Uy, Mads, blooming one ka ayaw nga murag energetic man ang kalag.
8: Ay, ooy, naka Power 10 Probio na good. Napiskay ang akong lawas, nakaangkot pa ko nindot nga pamati.
7: Power 10 Probio Capsule, mapalit na karon sa inyong suking butika.
9: Listen to the most beautiful love songs. This is Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Power 10. Power 10. Probio Capsule.
2: Ngayong adlaw ng lading. Ako si Joseph Ingracia, nagpuyo sa Lintogok, tumiara. Nagpasalamat ko sa imuhang herbal na Power 10 nga naayo ko. Akong hubag nga sis, dapit sa wala sa akong ulo nga ibutog yun sa Power 10. O salamat, gabi na sa atong labang makagagahong nga iyang ibindisyonan, ipanalingan ng inyong mga tambal. O dagang salamat niining tanan. Akong ipasalamat o testimony ko ni mo nga naayo ko. Salamat kayo.
3: Power 10 Pro Bio Capsule, alak sa mga gihambing balatian. Tuma sa Power 10 Pro Bio Capsule, ug ang una ang tahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power 10 Pro Bio Capsule, buhat ang kalagsik sa imong panglawas. Power 10 Pro Bio Capsule. Power 10 Pro Bio Capsule, alak sa mga gihambing balatian.
4: Norma Cuyos.
5: Taga-asa ka, ma'am?
4: From Purok Talisay, Pinuyak.
5: Unsa nga produkto sa Chris Angel lanong lading nga products sa mga imong gi-maintain?
4: Ako ang nagamit Power 10, Clay Gel Coffee, Jassy, o kato ang essential oil. Last 21 na mild stroke ko, sir. Wala jud siya gikawang sa Ginoo kay ang nung lading istasyonan. Dito yun natukma ang iyahang program na alauna. So diha, murag na walang stress na ko. Kay sigo ko paminaw sa iyahang programa, malingaw ta, makatawa ta. So sa advertise na after sa iyang programa, mauna ang iyang paghatag o mensahe about sa product. So natuhog na ko ang tanan, ginasulat, ginatunan. O ako gid siyang giyos sa ako ang lawas. So after niyari jud ko sa waranding, nangita jud ko sa maong product. So kalayo sa Ginoo, nadumduman ako ang RM. So kaso lang kay ang RM kun mag-abot ang stock karon 3 days wala na siya. So palo ko sa kapatagan. So niabot sa punto nga niabot jud ko Aurora. So karon wag mag-1 year na ko karong April sa akong pag-use din. Ang ako ang maintenance wala na nako gamita. 1 year na sad.
5: 1 year na.
4: 1 year na sad karong April. Gikan sa akong pag-undang sa akong maintenance. So padayon kung paggamit ani karon, so daghan na kay ko connection sa.
5: Unsa gigamit nimo?
4: Power 10, Clay Gel, Jassy. Mo'y priority na ko nga ginagamit everyday. Kaloy sa Ginoo, sir, kana na ang nawala kong kabuhi. Itong akong lipong-lipong nga maglakaw kung mamurag din ako kahinimbang. Then makatulog na ko. Dayon, basta kay komportable na dyan ko sa akong paglihok-lihok karon. Muna nga, gishare na ko sa ko ang palibot ko ang kabanayan. So karon naghan-naghan na yun mi nga nagamit. Ani, kami tanan pamilya na. Then imong masinati nga gasa pud sa Ginoo tingali kay ako man jung gipangayo. Ako dapita maulian kay daghan na jud kay kong product nga gina-applyan, sir. Registration jud ko permanente sa maong product basta gusto ko. Pero kanilang jud ang nung lading maoy nakasibo sa ako ang pag-milestone.
3: Power 10 Pro Bio Capsule, alak sa mga gihambing balatian.
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
1: Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins.
6: Nung lading essential oil.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM. Blue eyes.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sige lang. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa tong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Lito, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa, guban pa. Naa po si Cesar, ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
5: high and we were so introducing Kay's Fragrances, taranis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling na ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpanita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
7: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, o Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
8: Health, health, health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Saka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health, health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye Care Gold! Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health! Health! Health! Alert!
9: Welcome na usab sa usaka edisyon sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog o mas gipaepektibo na kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
8: Health! Health! Alert!
9: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag-Eye Care Gold. Ang gipakusog nga Eye Care Capsule. Ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabi. Eye Care Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins og minerals og gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Eye Care Gold.
8: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika. Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa Eye Care Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano nato imong mata, gamit lang sa Eye Care Drops. Bato sa screen pero amping sa mata. Eye Care Drops, masaligan. Eye Care Drops para sa mata nga nagginahanglan ug paholay. Eye Care Drops, ang patak nga muamping sa imong mata. Eye Care Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubanigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-ugas sa mga mata, malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang imong mapalit, pangitaag yun ang ingredients sa imong mapalit nga Eye Care Drops, ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredients sa atong Eye Care Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, iCare Gold o iCare Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom o iCare Gold o ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pagpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
10: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
1: Introducing K's Fragrances, para niyo sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
2: Buhing ebidensya sa kayuhan.
3: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MOH Herbal Capsule.
4: Ang adlaw, ako di ay sinalin Heken Lumulupyo sa Maramag Bukidnon. Usajud ko mo testimony kung unsa kanindot si Emily Malunggay with Luyang Dilaw. Kini siya usani ka food supplement herbal capsule para mutabang sa atong lawas. Ako gikan ko nabughat tungod sa daghang bulaton sa matag adlaw as usa ka mama nga online sa o na ibatang gamay nga ginatiman. Grabe akong luya, apil kalintura, nagdungan. Baba, jud kong immune system, maunang nabughat ko. Pero nailan ako si MLA, ako gid siyang gisulayan kay ang malunggay taas o vitamina sa lawas o naapagid ning gulaw nga makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day, buntag o gabi. After 2 days, grabe kapaspas, nakarecover dayon akong lawas o dali ragid ko naulian. Dakong pasalamat ako kay MLA Malunggay with Luyang Dilaw kay dali ragid ko naulian gikan sa akong pagkabughat. O kung ikaw inahan or amahan na ang unya kayod sa matag-adlaw para sa pamilya, ayaw kalimot pagsulay sa MLA Malunggay with Luyang Dilaw, 100% natural, walay halong kemikal.
2: Buhing ebidensya sa kayuhan.
5: I Care Gold Capsule.
6: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, ug lisod ibuka, kadabangon nako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian nako ang I Care Gold ug I Care Drops kay mao pud ni iyang gigamit. Ako jud na pamatud-an ni ayo ang akong panan-aw ug nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong panan-aw. Sulayin ninyo ang I Care Gold I Care Drops.
5: Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Arman, 40 anyos na kuida. Ni kalit radyo og hanap akong pananaw.
3: Taw-taw din na akong singgamit sa kong antsuhos.
2: Unya nakadungoguan ning I Care Gold.
3: Lutein lagi daw.
2: Unya aduna pay bilberry extract
3: ug nindot daw kini sa mata.
2: Sa walay paglangan ako dayong gisulayan
3: ug tinuod maayo gayud.
2: Kaayo.
3: Sulod sa usa ka semana,
2: hinay-hinay dayog tinaw akong panglantaw.
3: Karon bisag dili na ko mogamit sa kong antipara,
2: makabasa na gayud ko.
3: Salamat kayo sa I Care Gold.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
6: Kapalit po ko sabon nga Kligel. Nindot yung kayo kay bisag buntag pa kami lamos paghantod pagkahapon first pa kayo ang unaong ba?
7: Oo ma, kinsa man ni ma'am si?
6: Diri sa SMD po sir.
7: Ang singala na to ma'am?
6: Terry po, Terry.
7: Terry.
6: Ubuga po.
7: Sige, salamat um ha.
8: Glajo Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin, ug uban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Glajo Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap. Glajo Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap.
9: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako si Maymay Gonday Amugis, nag-edad og 66, taga Porok 6 Dwelling, Mabuhay. Sa kaniadtong wala pa ko nagamit aning Mega C, daghan kog nabatian nga mga sakit-sakit sa kalawasan, hanap ang ako ang nanaw. Unya si ko ubo-ubo. Nya karon nga nagamit ko ani maong product, nahibulong ko kay naamang good say kanang epekto. Akong nabatian, okay kaayo ako ang lawas og ayag na ang ako ang pananaw. Wala na tong mga sakit-sakit og mga katol sa kalawasan og kanang sige, dali ko sipunon ubo. Okay kaayo ang akong tulog. Salamat sa Mega C, Mega Pure.
4: Pila ka kapsul imong nainom, ma'am?
3: Bali 10 ka kapsul, may epekto na hantod continuous ko nagainom. Akong giyawag ang tanan nga naay ginabati. Mugamit gyud sila ani nga maong product, Mega C, Mega Pure o Mega Coffee. Kay ako malipayon ko hantod karon gagamit ko aning vitamin C. Okay kaayo.
1: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
5: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga Pure Honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungag ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
6: Oy Mare, asa man ka paingon?
7: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
6: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
7: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
8: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high
9: and we were so introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence. Kanang feeling na ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
10: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
11: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Batak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Sa matag adlaw, atong mata, pirmig atubang ug kalisod. Abog, pollution, screenan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw kabala ka. Ania na ang eye care drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala bula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si Lola. Eye care drops. Ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye care drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye care drops. Palit na sa iyong mga suking butika.
2: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon o banigyod sa pagpatak, sarang na kini hyaluronic acid. Usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. Ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awa gyud ang ingredients. Tungod kay ang Eye Care Drops nga partner ni Eye Care Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga minerals. Ug kini hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ug dili hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center, dili na partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Sa matag adlaw, atong mata, pirmig atubang ug kalisod. Abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw kabala ka. Ania na ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala bula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si Lola. Eye Care Drops. Ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops. Mapalit na sa iyong mga suking butika.
0: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika.
3: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: Electric Avenue.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
2: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, atuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904, o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
6: Start working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard ato aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
8: high, we were so introducing K's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
9: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
8: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
10: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Ako si Marilyn Chabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag o kaayuhan sa kuha. Kay sa tinod lang, bag-orig ko naka-recover ng lading, di ka nabughat, na ka nang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na yun, nga murag wala, nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan akong inom.
2: Karon okay na yung paminaw ma?
1: Oo, unang lading. Dili lang po kay ako lang nagamit na akong bana, pati akong inahan kay Nasha'y Goiter. Mawal po na iyang gimintin ron, hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kayo ng lading.
3: Power 10 Probio Capsule, ang lawas mo nga sigurado.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Ang chia seeds, usa ka matang saliso nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sa gini omega 3 nga makatabang sa pagpakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab, taas ug content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
2: Cataract?
3: I Care Gold.
2: Pteridium?
3: I Care Gold.
2: Astigmatism?
3: I Care Gold.
2: Glaucoma?
3: Mag I Care Gold ka?
2: I Care Gold.
3: Ang maski pa kusog,
2: maski pa epektibo.
3: Yung kapsula para sa mata.
2: Adunay superior antioxidant.
3: Para sa mata.
2: Sama sa lutein,
3: vitamin A,
2: vitamin E,
3: vitamin C,
2: zinc.
3: Og maski pa kusog sa pilberry, berry extract. I Care Gold.
2: Ang kapsula
3: nga gihimo og tuyo og maski pa epektibong kapsula
2: para sa mata,
3: mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong nga kombinasyon,
3: inom og I Care Gold
2: ug patuloy
3: ang mga mata sa Japan made FDA approved nga I Care Drops.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og antioxidant, puno sa bitamina og minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang 12-in-1 coffee nga 100% organic, ginama sa purple corn, mangosteen extract, guayabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee og stevia. Kini ang kape nga perpekto ala sa mga healthy conscious coffee lover. Puno sa sustansya, garantisado nga makahatag og saktong enerhiya ug proteksyon alang sa stress. Sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, siguradong protektado ka sa bisan unsang mga sakit. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, non-acidic nga kape, no palpitation effect, sugar-free ug purong herbal. Unsa pa inyong gihula, sulay na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og yaman sa antioxidants. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, exclusively distributed by JK's Marketing.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Listen to the most beautiful love songs. This is Light FM.
1: Labad akong upa lang ka. Nalipong ko. Og taas kayo nga akong blood pressure.
2: Uy, high blood ka palangga?
1: Maugit palangga. Kuya, ugatakihon ko inida.
2: Ayaw kahadlok palangga. Kay niya na ang makatabang sa imong gibati.
1: Unsa man na palangga?
3: Power 10 Pro Bio Capsule. Power 10 Pro Bio Capsule.
4: I Care Gold Capsule.
5: Kini, si Jun Cardel Negros Oriental.
6: Akong mata, nagkapugita. Di baga kayong tiridiyong.
5: Ipangayaan dyan ko 45,000 cash now. Diyan Manila pa dyan himuon.
6: Motong, wapa may budget.
5: Pasandaan na ako. Hangton na abot kong palawan.
6: Yatagan ko sa kabigong I Care Gold o I Care Daps.
5: Kaya pula na naging kayo kong mata.
6: Mga 3 days.
5: Motong akong iparayon.
6: Karon, nawala na dyan.
5: Epektibo dyan ka. Kayo ang I Care Gold ng I Care Drop.
7: I Care Gold, alaga sa mata mo. Wow.
8: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
9: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
10: Mister, kulang ba ang imong performance kay Mrs.? O di kaha, Mrs., kulang ang imong performance kay Mister?
11: Sulayi ang TerraMax Herbal Capsule.
12: TerraMax Herbal Capsule.
11: Ang pinakakusgan o pinakaepektibong adult supplement capsule for men and women. Ang TerraMax Herbal Capsule, adunay sagol nga, maca root, horny goat weed, cinnamon, ginseng, tongkat ali, ginger, ginkgo biloba, o saw palmetto. Kung asa da kong tabang, aron ayuhon ang may erectile dysfunction o prostate cancer.
12: TerraMax Herbal Capsule. TerraMax Herbal Capsule.
11: Diri na ta sa orihinal. Kun asa, siguradong Terra to the max. Mapalit sa mga butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, tinina kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jazzy alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminaw.
1: Ako si Irene Minyo Savilia. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din og ni nung lading. Unang-una na problema ko sa kumbana finding na ibato sa apdo. Nabalaka ko ba kay suunan po din. Akong gigamit ang product ni nung lading, Power 10, itong kasi o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Nautasong siyag utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang na nabili na lang siya ang apdo na ay cholesterol. Salamat kasi Ginoo. Usab ni nung lading sa iyang mga products na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sab ang paglaom nako pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iyang mga balatian. Salamat isa tanan.
2: Power 10. Power 10 Probio Capsule.
3: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
4: Bisan unsang matang sa balatian, MOA Herbal Capsule.
5: MOA Herbal Capsule,
4: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. MOA Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. MOA Herbal Capsule.
5: MOA Herbal Capsule.
4: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panabo City, we are Light FM, where good music and entertainment, plus public affairs and information come together. Ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Naghahanap nga pananaw, sensitibo sa hayag nga suga, maglisod og kakita kung musulod na ang kangitngit, og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract, usa ka problema sa mata nga mauhinungdan sa pagkabuta, mag Eye Care Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga mas gipakusog, mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, ug mas gipakusog sa bilberry, berry extract. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata, mapalit sa mga butika.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: hayag nga pamanit og lig-on nga panglawas, batasana mo inom og Mega C Plus Sodium Ascorbate adlaw-adlaw. Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-TerraMax na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mr. o malipay si Mrs. TerraMax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, TerraMax Capsule to the max.
1: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Listen to the most beautiful love songs. This is Light FM.
1: Dugay na baka nangita og solusyon sa imong gibati sa lawas ug karon paminawa ang tinuod nga kasinatian sa natabangan sa atong CMD ni Health Code International.
2: Ang kuan sa doktor sa kuha kay nadaw itiridium daw ni akong mata kanang inikabuntag nga mata na akong murag na ibalas akong mata pati nga alanga og imong bukon pati yung haplusa. So itirisitaan ko sa to doktor ato nga panahon na nga sa tong tambala nga mahal-mahal ra pod. Wala may alibyo. Wala man siya maingon nga naagi siya na kayuhan. Bisag unsan lang tong akong gipangkuan ning abot ning CMD eye drops kung gigamitan sa kaluoy sa Ginoo ang tud karon wala na gid mobalik tong mga magpula-pula nga hapdos kaya ako matay ni ka mata na ko ni kabuntag. So nangin ko na ko basta na gamay katol sa kunta ako dayon patuluan siya og CMD eye drops.
1: Ang atong CMD ni Health Code International available nino dinhi sa istasyon ug dugang kasayuran. Pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.
3: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon. With his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, tinina kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panapo City, we are Light FM, where good music and entertainment, plus public affairs and information come together. Ang Radyo sa Katawhan sa Panapo.
1: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Pansis ka lahoy-lahoy sa bagong maslong.
1: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
2: Ningot yun siya, tanang product ni mula tilawan, di na nako ng nading salamat, yun ka ng nading kay. Wala na ko'y dibati, dili na ko kapoy, anak, magilok-lihok ko, wala na, dili ko nuya, tanawon. Mo anak dahil niyong uban ay abtik, lagi ka dahil ang sing, di sa sito na kahapit. Nga, nasa ko'y tanang umagad ng nading, nga, dugan, di siya binawag, lantan siya. Inko, inom, dali na kasi nga ulian. Ningot yun siya. Ang akong bana, gani, gisakitan ang hawak, yun siya mag-ali-agay. Ako gipainom, magpawaiting, gaplasa na itong nading. Ningot yun siya nung nading gamitin muna, mag-ambo dito sa binoo nung nading nga. Kanang imong mga tambal, mga product, yun medyo na mawala. Kino, din ay among gimintin ka rin. Ah, nga, suki na, kudri na, ina, kuya, pandiri nga, ano, nag-gurug-gurug, nag-itugnaw, akong gipainom, inaangkoy ako. Dahil nung nading, wala na gud siya nagkuro, wala na siya ka na ang nagitakigan. Anak gud siya, daghan kayong salamat na yun. Kung pagpalit yung isa kapad, pagpalit.
1: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo na sigurado.
3: Cataract, Eye Care Gold. Pterydium, Eye Care Gold. Astigmatism, Eye Care Gold. Glaucoma, mag-Eye Care Gold ka. Eye Care Gold. Ang maski pa kusog, maski pa epektibo. Yung kapsula para sa mata. At dunay superior antioxidant. Para sa mata, sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc. O maski pa kusog sa pilberry, berry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula, gihimo og tuyo og mas gipaepektibong kapsula para sa mata. Mapalit sa mga butika para sa epektibong nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan made FDA approved eye care drops.
4: Mega Pure Herbal Capsules, the 9-in-1 capsule.
5: Si Nanay Teresita, 73 anyos, pabalik-balik ang ubo. Kanunay ang pagpanakit sa lawas ug nag-antos-usab siya sa putol-putol nga pagkatulog. Apan karon, dako ang iyang pagpasalamat kay nawagtang na ang tanan sa tabang sa Mega Pure Herbal Capsule ug Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
6: Teresita, okay, 73 anyos, ug nagpuyo sa Pungulbasag, Pag-asa Alabel, Sarangani Province. Daghan ang akong mga gibating sakit sama sa ubo, sakit ang likod ug dili usab makatulog sa gabi. Tulog manok ang akong nabatyagan, pero sukat lang ako sa Migasil o ginukunan usab sa Migasil capsule na wagtang ang tanan kung gibati.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

Ilan lamang sa kanila ang likas na masama. Bakit sila'y nasa piitan? Bakit sila'y nahihirapan? Ang awiting ito'y isa lamang kasagutan.

magtitiwala? Sa sarili mo bang maniniwala? Yan ang gusto ng Diablo, di ba? Ang buhay mo ay masira. Kayo! Kanino kayo magtitiwala?

0: Oo, sa to. Taas man.
1: Kumagot ka maminaw.
0: Taas man.
1: Bangingon. Unya kalit ni hilak ka. Ang butlano na unsa ba? Natahap ka sa akong gugma.
0: O, sige. Din sa din liyo, cry and cry. I don't know why, I don't know why. You suspected my love.
1: Marot yan. Hindi mo ba sila? Tuhu'i upatong pinili.
0: Please believe me, oh my selected.
1: Sige. Pag-utlan ka ng inabuhi.
0: You are the boundary of my life.
1: Okay.

0: Above your grave,
1: oh,
0: please don't forget to planting rice.
1: Oh, ya?
0: In memory. Ikaw may nagkanta. In memory of Max Urban.
1: Oy, lakit. Lakit, anak. In kanta dyan. In memory of Max Urban. Anak. Ano man, lakit dyan. Gusto mo na, oy.
0: Ito may nagkanta.
1: Ano? Ang ako ba? Above your grave ito. Ano ya? So, no. Isa kong gingon. Please don't forget to planting rice. Planting rice.
0: Oh, in memory. Max Urban. Kaya ikaw may nagkanta.
1: Oy, ikaw ay. Kanara bang nag-compost niya na kanta, ha? Kato si Anhing Mingoy Lopez? Namatay na ra ba? Wala, kalagur ka niya to.
0: Uy, so may labot na ko. Nga igor naman ko ga-translate.
1: Wala, mag-ibinuangan niyo yung kanta.
0: Ito, ibinuangan niya. Ingo maka ipa-English. Di na English na. Akong English is sabotable these people.
1: Oh, gawin mo yung English-an?
0: Mauro ko to.
1: Uy, may pag-uuban na kakanta na ko. Do it na lang ta. Ay na lang apil yag. Translate. Do it na lang ta. Sige.
0: Do it na?
1: Oh, usmo na ta.
0: Sige.

0: ayaw kalimot pag ibot niya ng ito na mga sabot. Uy, hala. Hala, talagun ka, ana. Ano yung mga ibunuan yan?
1: Talagun.
0: Pero dito ko, ha? Ito, eh. Hindi ka ba ito ng ilang wording? Kaibabaw. Anong lubot, eh. Ano kalimot pag ibot? Ay, anong itong mga sagot, hala?
1: Ah, imo lagi lang dito. Huwag mo lambot nga na.
0: Kaya, imo na, we.
1: Nagsulo ka di, ha?
0: Usba, usba.
1: Usba mo to.
0: Usba.
1: Oh, sige.
0: Sige.

0: Ato'y akong lady. Gwapo kayo, moderno, hit pa kayo na kayo.
1: Day, moderno.
0: Oh.
1: Mote mo lady, mingaw man.
0: Si mingaw? Ano ka mo?
1: Ano akong lady, paminawa ha? Paminawa ni kay Ali

0: Lady. Muna ako Lady Allegre.
1: Allegre. Karaan na to. Karaan kung matumampo.
0: Di siya karaan kay Allegre, ma'am.
1: Allegre. Ni ay akong lady. Paminawa ni. Kay paras mga baggage, paras mga teenager, paminawa. Sige.

0: voglio se la me la gu.
1: Kaya sa atong lady. Ano atong lady nga? Ganahan sa atong mga lady. Labi na mga tutigin. Ganahan na atong lady.
2: Diyay, wadyo ko ganahe. Mingaw gihapon.
1: Mingaw? Ikaw gani ka, wakal may lady diha.
2: Napa oy, maminaw ka.
1: Ansa man?
2: Alegre gihapon.
1: Be,

0: Lede. Lede Greg. Nangan dak pang.
1: Lede. Pingin mong lede nga. Binata man taon to.
0: Masa binata. Ang imo tiniguwa.
1: Nabuwang.
0: Murat ang tawa ng ipong.
1: Lede ha. Wa na lang tayo lede hay.
0: Masa man.
1: Wa na lede hay. Gentleman na lang.
0: Gentleman na yun na po.
1: Gentleman na ito.
0: O sige.
1: Gentleman ha.
0: Ah.
1: O sige.

0: ho. Oh, mautong kanta nga akong gentleman. Kanang gentleman, aron ka masayon, na ispatan ka na sa Amerikano, pagka-ispat na, gindala sa Amerika. Pag-abot sa Amerika, gibuhatan ka nagplakas mga Amerikano, minsan gibaligya sa market, hurot!
1: Hurot?
0: Hurot! Ah! Unya, pag-uba na, gindala na po si Rupa.
1: Rupa?
0: Pag-abot si Rupa, gibuhatan ka na sa plaka dito ka ng gentleman, pag-abot, gibaligya na po sa market, hurot!
1: Hurot niya bang?
0: Hurot! Ah! Unya, gindala na po dito na sa Australia. Pag-abot sa Australia, gibuhatan na po plakas mga Australiano. O niya, gibaligya sa mga recruiter. Pagbaligya ko, astang hurot ah!
1: Hurot, Japon? Hurot! Ah! Niya!
0: Pag-abot sa Afrika. Pag-abot sa Afrika, gibuhatan na po plakas mga Afrikano. Pag kuman, gibaligya na po sa mga recruiter. Ay, hurot!
1: Hurot, Japon?
0: Hurot! Gibalik sa Pilipinas.
1: Pilipinas?
0: Gibalik din sa Pilipinas. Gibuhatan na sa plaka ko, sabi ni.
1: Ah, buhat plaka?
0: Oh, pag kumagbuhat plaka, gibaligya sa market.
1: Gibaligya?
0: Oh.
1: Unyan hurot?
0: Wag yun mahurot.
1: Ah!

0: lang sa to. Taas man.
1: Ako ka maminaw.
0: Taas man.
1: Bangunan. Unya kalit ni hila ka. Ang buklano na unsa ba? Natahap ka sa akong gugma. O sige.
0: Ah. Din sa din liyo, cry and cry. I don't know why, I don't know why. You suspected my love.
1: Ano ba? Ano ba kaila?
2: Tuhu'i akong pinili.
0: Please believe me, oh my selected.
1: Oh, sige, okay. Sige.
2: Pag-utlan ka ng kinabuhi.
0: You are the boundary of my life.
1: Hey, okay.

0: I promise to heaven that yours is the lovingness and mine is the painfulness.
1: Okay lang.
2: Kunang suga sa kapalaran.
0: If the light of the horoscope.
1: Uy, horoscope! Horoscope na po? Inyong kunang suga sa kapalaran? Suga ba? Kung suga niya, siga ba ka na? Okay, suga niya. Horoscope niya ay?
0: Unsa maday in English o kapalaran?
1: Kapalaran? Horoscope.
2: Mapalungad po sa lumanan.
0: It will brown out into the grave.

0: Above your grave,
1: oh,
0: please don't forget to planting rice.
1: Oh, niya?
0: In memory. Ikaw may nagkanta. In memory of Maksulban.
1: Oy, lakot. Lakot, anong ang kanta dyan? In memory of Maksulban? Anong, anong managlapid dyan? Gusto mo na, oy.
0: Ito may nagkanta.
1: Anong, ang ako ba? Above your grave nito.
0: Oh.
1: Anya? So, anong, ang second king on, please don't forget to planting rice. Planting rice.
0: Oh, in memory of Maksulban, kaya ikaw may nagkanta.
1: Oy, ikaw ay. Kana ka bang nag-compose niya na kanta, ha? Kato si Anhing Mingoy Lopez? Namatay na raba. Wala, kalago ka na ito.
0: Uy, so may labot ako. Nga igura mag-translate.
1: Pura mag-ibinuangan mo yung kanta.
0: So, ibinuangan niya. Ngayon mo ka-ipa-English. Hindi na English na. Akong English is sabotable these people.
1: Oh, may English-an.
0: Maulog ko to.
1: Uy, may paipag-uuban na kanta na ko. Juhit na lang ta. Ay na lang appeal niya. Translate. Juhit na lang ta. Sige.
0: Juhit na?
1: Oh, usmo na ta.
0: Sige.

0: ayaw kalimot pag ibot niya ng itong mga sabot. Uy, hala. Hala, kalagun ka, ana. Ano yung gibunoan yan?
1: Kalagun. Toro dito ko, ha?
0: Uy, hindi ka ba itong imang wording? Kaibabaw, imang nabot. Uy, kalimot pag ibot. Ay, ano itong mga sagot, hala?
1: Ah, imo lagi lang dito. Huwag ko lambot nga na.
0: Kaya, imo na, uy.
1: Nagsulo ka di, ha?
0: Usba, usba.
1: Usba na to.
0: Usba.
1: Oh, sige.
0: Sige.

0: dalibi dan kusuwat ha.
1: Oh lagi, hasta ang mga luha ko sa kamingaw, isulod ko sa silupin, o ipa-airmail ko dayon kanimo.
0: Simon, kung tugnaon ka.
1: Mupalit ko dayon og jacket, og tulo kahabol. Unya, maghigda ko magtikungkong, muginhawa

Diha duha ka estudyante, si Pedro o si Juan. Nang limpyo sila sa classroom niya, nag-away. Miabot ang ilang maestro niya, giimbestiga sila. Hoy, ngano nag-away mamundua, ha? Nay, si Pedro, ma'am ay, iyaman kong gilabay sa iris ni blackboard. Nay, si Juan, man sa ma'am, iyaman kong gihapak sa scrub ni floor. Hoy, kamundua, ha? Mag-away pa kanimusap, bitayon tamundua sa bayang magiliw.

dihay mi order og chicken mami sa usa ka restawran. Pag-abot sa order, nasuko ang customer kay dunay dako kaayong langaw nga naglutaw-lutaw sa sabaw. Iyang gitawag ang waiter. Hoy waiter, unsa man ang binuang nga dunay may langaw kini inyong mami? Kagahapon dinhi ko mi order kog mami, dunay ok-ok. Unya karon, langaw na sab. Sir, kuan mangod sir na

Sulod si Manoy Apior sa karinderyan, pre kay mukaon, iyang kita huwag ang sabihin orang babae. Dahi, tagay ko pandisal dahi, unya lutoy kong itlog doha kabuok dahi. Aon siya, manako pagluto mong itlog doha no eh. Istanbul ba dahi?

niwar ba kayo, pre? Gimuta pa, unya, sagay kagiron pa, unya, bisaya na bagyog naw. Sus, ipamaak ka ng iro nila, pre. Nanagan ka ng iro nila, hasta mga tao, ipamaak hasta polis. Ha, gigintin biyo sila, pre. Ha, kung sa may kaliwat na mong iro doon, may isog man. Ha, irumbuang na, noy?

0: Ay, pagkalami ganing sweet music, no?
1: Oh, ayaw ko pita.
0: Nga naman kung
1: doon ako yung
0: mo ba? Uy, pasensya ka. Huwag yung tagoy kalibutan nga. Doon na di aki matagpiki.
1: Basin di ba wani mo ang tambalin?
0: Ay, kasayon ang tambal.
1: Tadoy ko siya.
0: Kanabang buwag sa tuwa nga, itapot sa imong lubot niya. Dugdugog palo-palo, musuglot man na. Mawada yun.

0: behind us right away.
1: Oh, grabe lagi ang bukini. Bunlo dayong kisi-kisi. Ipahayang utang. Oh, niya behind us right away.
2: Ikaw nagpaminaw sa pinakabag-o, pinakanag-una o pinakabibo nga radyo sa Panabo. This is Light FM.
3: Light FM.
2: Ang radyo sa katawhan. Giving you the latest in news, music and entertainment.
3: Your news and music authority.
2: In Panabo City, this is your newest FM radio station. Light FM.
3: Light FM.
2: Ang radyo sa katawhan.

0: Okay, so and a happy Sunday sa tanan. And also lo, maayong morning kanimo, sumusta man imo hang Sunday karon.
1: Okay kayo indictikla is kwang gyud kining happy gyud, no? Tungod kay gihatagan pag kita bagong kinabuhi hadlaw sa atong labaw ng kagahom.
0: Yes. Okay, so also sa itong mga naminaw karon lukbalukong nga lagubog ilang mga speaker karon sa matag mga radyo, no, kung asa man mo abot ang atong signal. Okay, especially no sa itong mga naminaw karon no diha sa 94.3 Kibawi, no, ba Bukid Noy.
1: Hukap man ta, no?
0: Yes. Uy, salamat din no sa itong gwapo na itong technical nga rin naminaw karon gada si Sir Kelvin o si Tatay Paing.
1: Tatay Paing, no?
0: Okay. So, morning Tatay Paing, sumusta naman imo hang Domingo karon?
1: Oh, ganang bagay man po na siya gitawag og Tatay Paing kay. Wala bang murag
0: kay tatay na.
1: Di,

0: Pupo tayo, ha? Taman talas 12 sa mga naminaw karon, no? Diri lang gihapon sa tuang mga programa matag Domingo. Ang programang
1: Pinoy Classic.
0: Okay, diri lang gihapon sa tuang numero ng FM na diri sa lungsod ng Palabo.
1: Ang 96.1.

0: Bener gak sih itu batu nih? Lingkungan nggak lah misal,
1: oh, ayo
0: kena plastik lo, kasih lo plastik dulu, kau kayak nama anu di bawah plastik.
1: Plastik, stuck di top. Oo, nga grabe ang daghan kayong nangamatay. Oo, tungkol sa nangagubag yun ang mga gambala nila dito in the tikla.
0: Yes, grabe to, grabe
1: ko. Sa Japan, medyo okay na dito. Oo. Pero dito sa Osaka nasod, grabe yun. Nga, ang ilang mga gambala dito, itong mga pila ka storage ng hugnog yun in town.
0: Okay, so sa mga minokoron mga buo para tong Big Boss. Once again, mayong morning dino kang.
1: Sir,

0: 0912-175-1291 again, 0912-175-1291. Okay, ito lang para masigraganan sa mga gusto mo request no more of Pinoy Classic po tayo ang mga i-request niyo. Bawal mo na yung mga disco, no?
1: Pwede siguro tayo electric lang makakwantag-kwan. Natay mga pa-question.
0: Yes. Okay na ba yung mga sponsor karoon?
1: Magkuha lang ta. Mangita lang ta.
0: Basta na yung muntag sa inyo na mga tagong mga sponsor. So, pwede kayo.
1: Kay para sa ato mga kaigsunan nga mga suking tigpaminaw para maka answer sila maka hangkon po sila nga papinyo.
0: Yes, tumpak. Uy, sa mga kaigan natin at sa mga andyan po ha, okay, huwag yung ilipat yung mga radyo nyo mga panggano. So, sa tarantanan, okay, salamat na isa itong mga naminaw ko rin no, sa Davao de Oro and Davao Oriental o particular los tananlot taga Davao del Norte.
1: Okay.

0: Okay, so we are back. Okay, sa mga namin ako ng mga pangas, so once again, it's me, DJ Tech Lagan, with sa kong kauban.
1: Si Lolo Jo.
0: Okay.
1: Aron na ipadangat lang ninyo ang mga gusto ninyo ipabot ng mga pagtimbaya.
0: Okay, so mayong pagpaminaw dahil no, sa tanantanan no, diha sa Barangay Santo Niño Carmen. Ato, wala pa ka ba na?

0: Mabakta ka ng sa iyo pa kayo, Luis. Wala pa ganing alas 7, no? Nag-parid na sila.
1: Parang, kwan, umay-umay ang ilang mga activities, no?
0: Ano yun na basta araw pa.
1: Araw,
0: siyempre, ano magiging ano, anniversary yung sinyohang barangay.
1: Busy yun.
0: Ano yun na siya. Okay, uwis na lang din ang Anamino Corona. Once again, na sa mga Omega family, dyan sa Santo Niño, Purok Tribi. Salamat din, no, kang Sir Peter Omega. O, dyan po, no, kang Madam Juby. O, dyan sa mga, ano din, mga Omega family sa Santo Niño, Santo Niño Carmen. Salamat sa inyo ang pagpaminaw dyan. Salamat po sa tanan.
1: Okay, Oga, ma'am. Siyempre po ba ito? Anong napita sa may barangay Bunawan na Intitikla? Sa atong ko nga tantod atong pangitaon tong mga pangalan kay atong Itimbaya kay naminaw ho, matod pa nila naminaw kuno sila karong mga oras diyang dapita sa may barangay Bunawan, Davao City.
0: And of course, no, sa mga naminapod ko ron, mga kaibigan, once again, no, mayong morning and happy Sunday di ay, no, sa mga naminaw ko ron di sa Barangay Tuganay. Okay, sa kong mga kasiringanan. O sa tanan po na itong mga youth, no, di ha, sa, di sa, ano, no, sa Santa Monica or GKK Santa Monica di sa Tuganay, kundi yung kagabi, eh. Okay, balang puso ng ito ang, ano, no, ang pagpahitabo ng meeting, no, di sa Kabataan Unan. Okay, with Digitech class, normal yun dalo, kung may ilang advisor. Ongoing na ang kapistahan, no, sa mong lugar, kundi yun, nagantag mga umaabot nga mga sila, mga event, no? Okay, salamat dahil sa participation, no, sa itong mga kabataan unan, diya sa Purok 4A GKK Santa Monica, no, salamat sa talantana, no, kagabi. Bisan pa nga nagbunok ang ulan, pero nagapadayon gihapon, no, ang inyohang pag-attend sa maong meeting. Salamat dahil sa inyohang kooperasyon. At itong oras, mga...
1: Ruan. Ah, pertinggal lang niya,
0: Jordan. Yes, no.

0: niya. Kay mo na to ang chairman na tong sa to ang PTA no diha sa Barangay Tuganay. Salamat dahil sa mga officialis dato dahil sa PTA. Kay syempre isip po sa kakomitiba no diha sa Tuganay Elementary School. Kay education bit atong committee no.
1: Ito kaya ang
0: Committee on Education.
1: Okay.
0: Kay salamat dahil no sa mga

Ah.

0: Labi na dito sa radyo lo.
1: Gawas po.
0: Mga year to no, basta naging iskit chairman ni siya dati.
1: Oh, may higipin.
0: Labi na ganda ka itong mga mga ganay po. Inyo pong tanawon po nga karapat dapat.
1: Katong

0: Ok, mga kaigalaw, bangkit ka, padayon tayo sa atong katulumano. Sa... Hindi po lang inyong ikat. Hilo. No. Tak na, nining buntaga.
1: Okay, so sa mga naminaw karon mga husband ko, sa mga naminaw karon ko, mga gusto magpapit sa mga mensahe na may mga request, again, 0912-175-1291, again, 0912-175-1291.
0: Okay, hope

0: ngatukang jing gude jini kupia uribu kang Ida Reyes Grina Patan kang Maylena Salili o kay Baliling o ngatusap sa ilahang diya sa may Lidya sa parlor kay Richard o kang Dundun ang ilang mga beautician.
1: Yes, to. Sa tanan-tanan po naman namin ako ng mga pangas mga nangaon diha. Uy, maayong morning sa tanan. Okay, so, dito na talo sa itong second part sa itong segment sa itong programa lo. Ang ito ang topic.
0: Samtang atong oras.

0: Okay, request ko song B, Digitech lang. Uy, salamat ha.
1: Ano sa nga song?
0: Okay, uy, more of Pinoy Classic po tayo.
1: Pinoy Classic, ay, okay. Ayaw lang ng budo.
0: Huh?
1: Mga taga...
0: Hello, morning!
1: Hello?
0: Okay, bakit wala? Okay, bakit wala sa air? Okay, morning! Dili siya makasuludlo. Basta wala na siya naka, ano, sa Bluetooth.
1: Marag yan.
0: Marag dili sa kasulud. Okay, marag wala din
1: na. Tawag lang siguro balik.
0: Okay. Okay, asa naman itong technical.
1: Okay, Margal Sutsum.
0: Okay. Okay, alas 8 o'clock.